0: mais noo koy décortiquer maanaam noo koy expliquer. Nit ki mu jiital naan ndox toog 30 minutes doo ko lekk baax, waaye xam na ji bañ boo naanee du bëri aussi doo mën a lekk. Xëy li gën nga lekk ba pare toog 40 minutes doo ko naan, loolu moo gën. Xam nga tey boo naanee ndox andi teg andi sëñ bi doo mën a andi baax. Maanaam waxu ñu ne bon na, waaye boo naanee nga toog 40 minutes doo ko lekk, loolu moo li gën.
1: Ki day laaj boo lekkee maanaam boo lekkee añ wala reer ñaata temps nga war a toog pour jëfandikuwaat pour lekkaat diggante lekk ak morom ja ñaata espace
0: la. Ok, xam nga ñu 3 de palañ Sénégal da gis koo xam moo tax estomac yi bari, da gis koo xam day xëy ndékki midi añ 3 heures fekk nam lekkoo desul. Gis koo xam ne dafay añ 5 heures wala 6 heures bëgg a reer 21 heures, loolu aussi baaxul. Li gën nit ki moom ci yaram da yëg ne xiif la. Xam nga boo lekkee ba suur boo xiifee di nga ko xam, ajul ci temps, ajul ci temps. Nit ki bu xiifee dina xam ne moom xiif la. Li ñu tere kay mooy lekk te reesul, lekk te reesul. Maanaam nga lekk ba pare bëggaat tegaat beneen lekk, loolu lañ tere. Mais loolu mën na li jafe-jafe mooy soo lekkee ba noppi da ngay bàyyi li nga lekk mu rees nga dogoo lekk leneen. Li ma fàtte léegi ci xaal bi bokk doon wax, wax naa ko léegi ci fruit yi ak fruit bu mën a doon wala muy xaal wala muy pomme wala mu lu mën ti doon rek soo lekkee ba pare bàyyil ab diir 30 minutes 40 minutes doo ca teg ak loo ci mën a teg, muy ataaya muy ndox muy xaal wala muy fruit.
1: Ndoxum city lu koy waral ak nit mën a def ba mucc ci.
0: Waaw, ndoxu city feebaru héréditaire la. Xam nga héréditaire ma fa dama naan toppam sëñ la ñuy wax. Xamoo ndoxum city tey boo ko doon laaj la mooy ndoxu city duñ la ko wax. dama xam kan moo créé boobu baat mais toppum sëti la.
1: Toppum sëti
0: mooy héréditaire mooy loo xam ne da ko jëlee sa waajuru góor wala sa waajuru jigéen wala say maam. maanaam bu dee tubaab mi ngi koy woowee la syphilis du sang maanaam wala la syphilis endémique ci direct lay nekk. maanaam boo lekkee lu tey lu mel ni jën bu ñuul wala nga lekk tey yàpp lu bari wala nga lekk gerte wala naan soow lu bari nga gis sa yaram mu commencé génn sa yaram. am na ñoo xam ne sax du génn seen yaram mais seen yaram lay nekk tàng seen yaram di jàpp seen yax. bokkul nag ak tàngoor woo xam ne aussi da ngay am jafe-jafe neer ndax ñi ëpp ci askan bi da ngay gis ne ne samay tàng suuf day tàng fekk neer la fekk neer ko def. ndoxu city lu ñu donn la héréditaire la da nga koy donn say waajur wala say maam.
1: ki day laaj mu ni nebedaay moom daa dégg ñu naan ku ko jëfandikoo daal ku war a am jabet, waaye ndax ku amul jabet boo ko jëfandikoo day wàcce sa suukar.
0: waaw déedéet xam nga dama ko wax nee naa dafa am garab yoo xam tey boo feebaree da nga ci traité wu. maanaam traitement bokkul ak ki nga xam ne moom feebarul, ki nga xam ne moom da ciy aar yaramam ba du feebar. wax ñu ne garab nag tout temps nga koy jël dañ bëgg tey boo jëlee garab gi boo ëllëgee nga jël garab gi loolu dana dimbali aussi sa yaram bu baax a baax. mais di jël garab bis bu nekk bis bu nekk bis bu nekk te feebaru aussi loolu gën a ci yoon garab. tey boo jëlee nebedaay ab diir soo lëggee jëlal sidéem ab diir, boo lëggee jëlal xobu guy ab diir, boo lëggee jëlal xobu nangam ab diir, jeex na.
1: koo xam ne biiram day metti.
0: waaw
1: di daw gàncax gan moo ko mën a dindi.
0: waaw xam nga biir léeg-léeg di ëpp boo lekkee dara loo xam ne xëy na méngoowul ak sa yaram mën na daw sa biir. mais buy bi rek moo ci gën a gaaw. koo gis koo xam ne lekk na loo xam ne xamul lan la muy daw biiram su dembee buy rek su ko naanee mu bàyyi fi sase.
1: mu ni xobi saab-saab da nga wax ni ku koy jëfandikoo sa tension du yéeg.
0: waaw
1: da nga koy baxal wala sunguf si lay doon la wax moom.
0: waaw wax naa ko léegi sunguf nee naa sunguf si am na lu ko gën. bu fekkee nag am nga machine bi wala sa bopp xam nga léegi gars yi crémé machine daw yoo xam bëgg ko jënd yooyu mën nga sunguf si moo gën nga wal ko garde ko sa poche. xam nga tey dem di baxal day metti di kii day metti mais jël say boo paree bu la neexee booy lekk def ci li ngay lekk wala nga mëxk noonu jàllale ci kudd bu ndaw doo ne sëg matin soir ki nga xam ne dafa am jabet bëgg sukar bañ mu yëg wala bu lekkal pare jël kudd bu ndaw daal jàllale. wala bu fekkee ne bu fekkee ne aussi tamit mën na baxal tibb ci loxoom ba mu fees baxal li turum ndox su ndékkee mu naan su añee ak mu reere.
1: jërëjëf docteur ñu ngi lay sant bu baax a baax. mu ni ki day laaj mu ni ban fruit wala ban lujum wala ban garab moo baax ci bët te di ko leeral waaw te di ko aar.
0: carotte baax na ci lool carosol baax na ci lool carotte wax na ni bu koy lekk day leeral ay bët. waaye joxe naa ci ñaar yi ma wax ni gis nga saf-saf bii ak xobi limoo képp ku koy jël say bët dan leer muy juróom-ñaari xobi limoo ak tibb sa loxo ci saf-saf nga baxal litre ndox nga def ko ci bu ndox bi baxé bay ko 2000 nga tegg ko da ci nan kaas matay bi di soir mais boudé légume mom li ci gën moy carot boudé fruit carotte aussi baxna ci carotte moy fruit carotte auto baxna ci bëk lool
1: laaj bi mel na ni jallo na fi waye xana ñu jaaraat ci rek day laaj ban garab mo bax ci hepatite B wala mo koy fajj
0: wa muy garabu nur baxna ci lool garabu nur ku koy jël wala xobi sidem amna garab bu ñu wax herbe de province herbe de province ci gatchax yi bitim rew la waye bo ci jillé mel garab bu ñu wax romane romane aussi baxna trop ñu koy wax detox garab la bo xamne aussi soko jël dara raxa sa fa ba mo set wéj
1: jazakallahu khairan
2: ko defé waxtu wu nek rek bu
3: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
4: Les réseaux
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerke FM, Di Bati Jam, Diaplante ak Wolente Gu Andak Yaka.
5: Deglo tilen timbir naam gan leena teew lu ak dikam
6: jant bi fm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
7: leer gi fm 94.6
5: jam la xa da jokale kassa ko ndam la te ko ko ci sa kanam te di ko deglu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ko manaje de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sar galan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara ñanté xébanté mo fekkou fi bax na fay bagui kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lek ligéy rémi no mom wi sénégal bam raw moro Jellera fatte kolum fatte kolum man jokkunu ci gennu bu dehrotul usqat salo
6: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant bi fm 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
7: leer gi fm 94.6
6: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di sun programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajje inshallah ni ci suba ak jamu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek momo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: deglo tilé

joxe fa dara ah señ bi dal wax wahi mar mas wala bok dang fay jaar difa def say nawafil wahi mar tu masaki dal la wax bi ci top nak moy gas ay tiyam ay tiyam yo xamni jull ni dañ ca mëna jariñ dana tax bu ëllëgé yowul xiyam do ñak fi mom Sénégal doon fi boy kat mba mbeurum lamb mo fi upp pouvoir doon borom xam xam lool mom la yalla dogal doon fi way kat mbab tasu kat mbab gumbe kat mo fi upp pouvoir da nga am passeport diplomatique soko beugé mbabok man nga visa fo beug dem makka dañ lay jox billet dañ lay wax lool mako wax ndax ma ci lu nekk nak amna man na ci tek baral waye chet ñi nga xamni japp nañu ay borom xam xam lañ lu boni boni ay lampe lañ di leral ca ñañ tollol ci leral lañ leundum yani mom ku ci ku ken yaaw lañ gëna yowan ganaw gën la bañ ngay bañ parce que arrangé wo leen fek ko ne da ngay taxurana ka tasu nak di leen ragal seen ganaw nak di leen diggé luñ momut lek luñ mënu dara nga japp lañ yoy mom lo bëgg dañ la koy defal waye ngay xamni serigne rek ka fi nek ko mara don serigne mbacke bu sa neena kudut yalla ak jam nga koy kudut serigne tuab talib abdonga ga serigne mbacke bu sa mom serigne amal jom te lolo wir wallahi wa rabbul kaaba lolo wir te adina mom xala ka dañ fe jall yalla rek dala fi way eppele ba lu mana don te du ragal yalla ko jaamu yalla lepp lu la way di jaay le nom lo te du ragal yalla lu adina kep way ba nga bayyi ko mom te xamne bi se ngi ñew mo xamne adina du keur adina du xarit adina du andando adina du ken qala rasul sallallahu alaihi wasallam in rajula la yahruq ila samhati al-usnihi qila fama najatu khala jusu ala rukbihim bayna yadayhi ulama وقال من نصر من نساء إلى وجه سوجها محبة لو لم تعرق يوم إسن ورجل يوم إسن في سل صدقتي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيانا بو ألجي نقو نتكي دانا يكسيكي أم نبام يونت بي وخ نينكو لن موي مسلي موني ديلين بوف كسين ديلين بوف كسين بتي سين بتي ووم كي كرم برام خام خامي délien bof sien beti womi ci kanam borom xam ko yonte bi wax de batay yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena jigen ju xol kanam borom kërëm ngir sopp ko bo ligé doñ ñi ñak goor gu nek nak goor gu nek ci kérok saraxam lay taxaw way xam nga soxna jëmelé marim lo nga xamné bu jakkalo yow day bi wala mu gañ wané na la yeguma la ko ka kexel gumi am ci yow lolou am te yonent bi lolou wax man nasara min nisha ila wa ci sawjaha ma'abatan lahu sol bor xol kanam borom kere rek sop ko ndax leysan ah wa mom la la yalla bolel waye ah mom di doyna war mo ngok dal waye mbok yalla waxtu la yalla di siare mbok yeb bayuñ kenn bayuñ kenn seigne abdullahi lay ma ngi ci aslem de ñong koy di ko ziyara fofu délégué la xawma délégué quartier wala chef ma ngi koy ziyara Seigne Abdoulaye Ley di ziyara mbokk yu yëpp bayiwuñ kenn nak fenn ak ñam mbokk yi talibi fuñ mëna nekk Seigne Idrissa Wad ma nga fëli ci Baye Fall ga ñong koy nit di ko ziyara quartier Baye Fall wala quartier Mame Cheikh Ibrahim Fall wala quartier Baye Fall ga di Khassa Seigne Idrissa Wad Khassaïd les gens ñi ngi siaré mbokk yoy yeb bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñam mbokk yi aliya liko wër soxna sukay ndaw ma nga fële ci quartier Baqiya ñi ngi koy nuyu moom itam ñi ngi koy siaré mbokk yi baqdaate aliya liko wër soxna nday njigéen ma nga fële ci aliya waaye soxna daaro bey ñi ngi foofu soxna awa fay soxna ami caam soxna mbeen mbay soxna mbeen diop waaye duñ fàtte waaye sëñ cheikh ñaño ak soxna fatou ba mbokk yooyu yëpp ñuy soxna nday ngo bayiwuñ kenn nag sëñ ablaye loom mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaar abdou loom mi ngi foofu ak mbole mbokk yi nekk foofu yëpp waaye soxna fatou cheikh ak sëñ fallou diop ak mbokk yooyu

0: ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara. Ba tey ci àll ya, sëñ Cheikh Niang ñu ngi foofu, sëñ Mor Diaye, sëñ Birane, waaye sëñ Cheikh mbokk yooyu ñu ngi leen nuyu. Imam Cheikh Diop ñu ngi koy nuyu, soxna Khady Lo, soxna Khady Silla, soxna Pat Silla, ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp di leen ziara. Sëñ Mod Diop Taïf ñu ngi koy nuyu, waaye sëñ Abdoulaye Firdaw Sëñ Mannaan, waaye duñ fàtte ku mel ne sëñ Dame Silla, waaye sëñ Cheikh Silla sunu soppe ñu ngi koy ziar baax di ziar waa Njaare li ko wër. Mbokk ma fa yeewoo rek ci biir Njaare, ñu ngi lay nuyu di la ziar, di la ñaanal tawfiq tay siir saxaatatu daari ni. Noonu la ñuy ziaree ku mel ne Baye Mor Fall, mu Cheikh Abdou Khader, soxna Fatou Fall foofu ci Konni Sobelal, waaye soxna Kounay foofu, soxna Mariam Fall jaaykatu Goura la ma nga fële ca Issaso Daarou Koudos, soxna Fatou Diop, sëñ Abdoulaye Diagne ñu ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare mbokki taalib yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Noonu la ñuy siyaare mbokk yële ca Njàmbur, mbokk yi yewoo Njàmbur yëpp te tàmbalee Njaagne, ngay dem kër Daama, kër Njuga, kër Soleil, kër Mamour Guèye, kër Ale, bàyyiwuñ kenn, waaye mbokki Mborom ñu ngi nuyu ñëpp. Waaye sëñ Abdou Fall moom sëñ Ousmane Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaare, Alhaji Papa Kodé loo représentant ñu ngi koy nuyu, sëñ Basirou Gueye, sëñ Modou Jëri si la ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp, mbokk jëleelu duñ fàttee soxna Adjaratu Maggan Ndiaye ñu ngi foofu, Baye Ibrahima Silla mu ngi foofu, Baye Moussa Silla bokk ñu ngi koy siyaara, waaye di siyaara mbokk yooyu yëpp, Aji Fatou Bintou, Aji Ndiaye, soxna Fatou Bintou Fall, mbokk yooyu ñu ngi foofu ci jëleerlu, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara, di ziara mbokki taal bi yëpp rek, mbokk yi Goyaar ak Daarou Gaye, mbokk yi Mbayeen, bàyyiwuñ kenn, mbokk yi Ndëkte, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, mbokk yi Kër Mañam Amar ak Kër Ngeer Maral ak foofu yëpp, Kër Madiale bàyyiwuñ fa kenn, mbokk yi Yaari Dakar ak foofu yëpp ñu ngi nuyu mbokk yi fa yeewoo, mbokk yi Daru Ndiaye Njambur ak Kër Ndiaye Bale, waaye mbokk yi Kër Sakoki, mbokk yi Yabutil, waaye mbokk yi Xanda ak mbokk yi fa yeewoo, mbokk yi Ndam Sall Njari, sëñ Moudou Diagne ñu ngi foofu, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara, ñu ngi leen di ñaanal. Sëñ Moor Sey mu ngi foofu, waaye sëñ Mbacke Cissé mu ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ziare mbokk yooyu yëpp rek. Sëñ Aliou moom itam mu ngi foofu, Aliou Ka naa Kara di ñu koy ziara di ko ñaanal tawfiq tey ji saxaatatu daari ni, di ziare mbokk yëpp ñu ñëw ba biir ñu ziare mbokk yooyu, ku mel ne soxna Issa Diagne, sëñ Alaaji mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ci sëñ Njaga Diop moom sëñ Njëri Waadaan, sëñ Modou Ndiaye, soxna Ngébé Ndiaye mbokk yooyu, sëñ Bada Seck, sëñ Baara Diagne mbokk yooyu, sëñ Papa Ndiaye bàyyiwuñ kenn, ñu ngi siyaare mbokk yi Louga yëpp rek. Sëñ Talla Sylla mu ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, siyaare mboolem waa kuréelu Gueewal bàyyiwuñ kenn, sëñ Amady Sall foofu si kër Cheikh Mata Fadal ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, di ko ñaanal tawfiq tey si saxaatatu daari ni, di siyaare mboolem soppi wëllër yi nekk Njàmbur li ko wër, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal.
1: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu, dellusiwaat nañu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi. Mbégtém kër gi nag di garabu kàttan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle, néew kàttan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Silla Siptul Amin. Wolof Ndiaye Dani tungu ni du teew, ñu nataal ci ëkk, ñu ngi ak sëñ bi.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara, di leen ñaanal jàmm ak tawfiq, di ñaan sama kàddu fekk leen jàmm masa allah. Jërëjëf Sëñ Abdoulaye, li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la, amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama. Mu garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu mooy saytu ko, xool ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal, ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu. Su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi. Moom boo ko jëlee bu sooba yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga am. Ni nga koy jëlee moom yomb na, doo ne di tàngal ndox, doo ne di tàngal mais wala dara, amul leen ci yooyu. Li ngay def mooy da ngay mëq rek, wala kuy mëq sa muraake daal di jàllee ndox, kudd añukaay xaaj bi nga ci jël, wala kudd gu ndaw gu mag rek. Su ko defee 1h30 avant nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi, boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant. Su ko defee itam moom dalay faj, la dalay faj ba nga wér. Waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko wax di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala. Waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbëtu ko da ngay facc gaaw a yegg, gaaw a noppi maanaam bi maxnaa. Maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man dine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
1: jeureu jëm mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sille siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu aminé wu katan ci walu sey ak ya ci aju nana daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Colobane dende keur Serigne Touba gi bo ak ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahim Cissé ding ko mëna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: salam mbok yi tayseer high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tayseer high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent weer ba jurum ben weer manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci tayseer high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé tayseer high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayseer high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tayseer high tech ken duma fa jitu
4: Sen émission Khulafaul Khadim Khulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang Khulafaul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jantibe fm 95.2 fi ci touba hasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa

0: Vous écoutez
1: Les Réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
2: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekte tay mbokk delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeungu te itam di ci jappel askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtaan assalamu alaykum
3: bismillahir rahmanir shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi nuyu bax kep kuy deg suñu kaddu muy seen bokkum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no ngi lay nuyu bax le ziaré
2: serigne abdoulaye da nga yeungu ci walu ñaan lu jëm ci walu jangor dal do madam lan moy ijaba
3: wa kay di rejeuf señu abdoulahi laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne do mo adama bu ne warna gor gorlu ci digge mak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wuju la ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañuy tudde ijaba ijaba fimne señu abdoulahi bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ni ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo ci se leg leg bir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contrôle bi né lénen ay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
2: ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulaye logay khassida fatli numérom rek bala ñuy wéy yeen ñi ko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappelé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indi lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndax non itam ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
3: wa kay gëna def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikké ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ne ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wut ci lool mo lay wax tal nit
2: mom mo tal
3: nit wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ap tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko buñ défé ni def paré non
2: machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox nam daan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor place liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
3: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu dikké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye lo lepp fi na bu dikké dañ koy xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi def ci wéwu nak wuun ray ci aw xew magal boole ci dakh bob alxemes boole ci sagaru lawbe amna lu ñuy liggéey duggal ko ci biir wéwu nagwa suñ ci noppé buñ la ko joxé boko suulé sa place wala sa kër bu dé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañu ko ndax ëpp na
2: jërëjëf loolu leer na kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappelé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indi lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indi lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nek ci diwanu Louga wala itam fi nga nek ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek serigne abdoulaye logué khassi def 76 ngén koy wowe 127 82 61 76 127 82 61. Fatali nañ kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam tableau Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci tableau Madiob rek bo fa waccé jëlal 30 bi directement fo ni kër serigne abdoulaye logué khassi de inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui serigne abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga am dafa tukki bu nopi bëgg ay keuy ba ci kiné fi bëgg ay keuy ñi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba loolu mëna
3: and wa kay jërëjëf serigne abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mu taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demine wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko démal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamni da tukki par ay keuy te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay keuy yo xamni daf ko te mom te bu dikke suñ ko liggeey liñ koy liggeeyal ba nopi bu no woné ginaaw dañuy woné alhamdullilah lima don sakku lepp jotna ci mu jikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Seigne Abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né deed la
2: kon Seigne Abdoulaye logey lepp lu muy liggeey daf ko laytaay ijaabu bu mu deg
3: waw kay waw lepp lu ñuy liggeey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamni lima la waxon leg rek lu wex tal suñ né da ñuul day ñuul bu né da wex day wex lepp lo xamanteni bi né dal suñu yitt la ban dogo ci suñ borom dañ ci fekk ci nan ko bëgge ci katnam ak yerma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan gu bax ak posena yam posen bok naane legi ñepp xamne naan gu nga xamne naan gu
2: bal la bu teel rek
3: ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joge ci man bo joge ci man xamne ci man nga joge
2: machallah kon dañuy dugg rek ci li nga xamni mom modi walu fay ciow ak li nga xamni mom modi walu setal nit ki ak it lu aju ci bañ buy metti yett yi yan taxaway nga ci
3: ak jere def Seigne Abdoulaye bu de fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamne dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñëw la ak ku ñëwut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga na jox ak sa trou ñaar dañu sétal nit bam yag mu tok souf ni xana dañ la wax sama mbir nga doga ñëw bañ bi met timit bo diké timit bu féké dara yow mim dal ya ñëw bo fay joggé doko yobalé bu féké da nga yoné timit bu galay safara ni soko jëfëndiko ci sansé nga may woné alhamdullilah
2: damay fa li dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
3: wa kay jere jere Seigne Abdoulaye bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mu jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek lañu tuddu bo woné graw nit ñi ñukay waxtané loolu lañu wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yuhal sina amono sa daayantu mo ci sut gëlé mo sutti rabbi jigeelu gilem mo ci suta yoyu lañu bolé amna bi dañ souf buy ne ci all bi mom lañu wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jang souf bobu da ci bokku bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk fa bant bo xamne day tiyé mbalit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ci bokku yoy la ni bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ la ko joxé mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay tour wu siw lool wërsego bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
2: machallah mi ngok kon mbokki kep ko xamne kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak serigne abdoulaye logué khassaayit mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61. Di fatali tam ni yeen mbokki nga xamne yeen nekk ci Dakaru di deglu serigne abdoulaye logué khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamne yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappalé bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamne itam soxla nga serigne abdoulaye logué khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu bude ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko neena man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 Madiob bi rek moy 30 mi nekk digënté marché Guédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi rek jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laacc ke Serigne Abdoulaye logué ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan koy jappalé bu mbir momi mu man ci jot
3: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ci jot mom lool mom ñin koy défé sax dafa yéme mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopi jox lok so démé ya may woné alhamdoulillahi rabbil alamin lima doon wut jot na ci ni mu ko bëggé ci waxuma jot ci dé maam dang ci jot ci ning ko bëggé non nga cey joté
2: machallah jërëjëf loolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
3: Seigne Abdoulaye Diarra bi lu doy waar ngogu Diarra bi ñetti faaso la dafa am bo xamne day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamne ci bayre kessa lay dox am bo xamne mom lañu fokkat day boole muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bay bo tedde nelaw
2: mom Diarra
3: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
2: waaw bobu Diarra amna solo lol tubarakallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamne mom mo di nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni Sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen ñi nga xamne classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarakallah ma sha Allah bolé bu doy waar yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
3: jërëjëf Serigne Abdoulaye wa kay nop Serigne ci ko wax mu ne dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagat ñeent yi dafa ñu roté du ben té ñin ko war di fit bokkuñu waye Serigne ci da ko wax mu ne dama koy nop nop ki ni nop Serigne Abdoulaye moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañu xol la ne ci biir suñ ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu del ci waat ci bëtt bëm la doon xolé ak ciofel ga mu nekkar seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy note yoy nak du nakaré ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara défal ci yini suñ ko défalé bu joggé day wax alhamdullilah rabbil alamin
2: seigne abdoulaye amna ño xamni bañu délé sey légui yag na muy goor di jigen waye dom mënu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina té lool rek liñuy wër suba ba ngon
3: wa lool li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggéey lo xamné alterne lañ koy liggéey mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor ga studé ko mëna ñew baxna bu dé ku mënta ñewit buñ liggéey liñ liggéey buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teuddé am bu sabé
2: ma sha Allah di fatali tam ni yeen bokki nga xamné yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wé fu ngeen mënd di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wé rek insha Allah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamné yi rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Logey itam képp ko xamné itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wé ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil la ko ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 mojo bi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau mojo bo wacce rek jëlal 30 bi nga xamni mo djublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni keur Serigne Abdoulaye Logey khassida dañ lako won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
3: wa jërëjëf budé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokku moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foko tuddi ñëpp xamné tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayrém jaay la bu nit ki diké amna luñ koy liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bokk ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko souf ci laalé day jar ci katnu yalla
2: ma sha Allah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wër te wor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Logey khassida rawatina commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne loolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
3: waaw loolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor micro wax rek loolu day dox ci yow loolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wéx mo di ke amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko nga am lu la jox nga galaxandi ko ko so di man ba ca all ba so waxe nit ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ko saña bañ waaw te kuy def li ngay def ku koy def lo fo ma nek dañ la wërsi def lolo ko ni ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne adna bepp ben animateur mo jam moy Abdoulaye
2: Sall lolo amna solo jerejeuf Serigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna te mu ñaka baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def def ñi naan nangam lolo yeen taxaway nga ci am
3: wa kay jerejeuf Serigne Abdoulaye lolo lima waxon leg rek bu diké buñ xolé ba xam lako waral dañi safara lolo ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu dé ko goor ke bu dé ko jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan kala gëna la kala
2: neex nga xamni kon mom mo di nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kër man nako aar wala bëru bu ligue kayam ba ñi nga xamni ñoy ambassadeur bal yi duñ ko ginnam
3: galaju sacc gu wër lool
2: mom nga
3: yor mom la yor nga xamne ci bejjenu xarum tebeski la koy def
2: bejjenu xarum tebeski
3: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñu wut ci wut ci téme dess ndax dama koy faggu waxtu atuba ci gu jot waaye suñu ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedé nelawal jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde ñe jërul dara fum nek doyna fa garde
2: jërëjëf tuwar kala ma sha Allah mbokk yi wo leen ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new captain ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañoo amé new captain ci seen biir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawo
3: waaw bu dé new captain mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
2: moy garabu captain ki
3: garabu captain mom bo amul tay ak suba bo di kee suma la joxe li ma lay jox nga naan ci sangu ci bo démé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop bu dé emirate bu dé soccet bu dé xéet yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di kee dañ koy fajj fajeen wu gaaw gaaw ci kat nak yalla ak yermandem
2: amna gal laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñuy wax walu takatil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bék yoy lan nga ñu mëna expliquer ci takatil muy gal laaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
3: wa takatil mom man do nga ma ñi mé wax né boy ñew indalel sa ginar indala sa bali fetal indala sa fetal suma défaré paré nga isel sa bop ba sa xol séd lool mom man do nga ma ko ñu mé wax amna yenen gal laaj timit yu mu jéggel ba nuro ak ñom muy wouté
2: wouté
3: sax dama wax né nak mo gën gal laaj yépp wouté mo fi ne seigneur lay boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu ne la nangam di xewon na légui fimne auto duggu auto fimne bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitte ju la taxa wacc wote fimne kiko yor nek ci rew mu ni ramasser wala dekk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui di doon nañ def nangam ak nangam wote fimne bok xasse même bo yoron forot ñu la duwan yaang monte barap sangam bala nga yegg ñu tal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu doore yex wote fimne bok xasse seigne ablaye même bu nit dugon di la liggey serigne bu mu dem nga xamne bu fa demé bu ko koku liggey japp la bu demé du fa fekk serigne bi wote mom doyna war lol amna benen bu mu nurol momit muy khalas momit fina bok xatem lo dug genn ci lo dug luma garaw garaw garaw ban nan ki du ci genn nit ñe togo ñu ne khalas man da yakuna diw du genn ci nangam waaw jëmmi faja galaj mu señ ablay dama neubutu rek neubutu gi nak dara wërul ko lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baaxu señ tuba gi lo rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waju ju baax bo mo ñew mo dem ba yex rek waye man len rek la bëgg lolu mala wax legi
2: man la seigne ablaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mota kon li nga wax ni boba ak legi yaangi ci soroxu di def li ngay def taxañ ne ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamal ci neeg bi budé eutti bi la wara yam nga yamal ko ci eutti bi yan say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutti bi penc mi ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budde dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mota tubarakallah ma sha Allah gir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax seigne ablaye lan ngay tagoo
3: waye li ni tagoo moy seigne ablaye sante la rek geureum la ndax nit ku bax nga li nga wax legui rek moy deug moy bi nga ma dalé wax li ak legui yakna man nañu tet té yéene nit ñi jaruñu rek motax nga makoy wax waxtu wone man mi timi nekku ne iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotaay bi waye loolu ma wax legui rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamné jang xassidé seigne touba ak waxtane baxam di ak jangale diiné loolu rek moma ñor li nak dem na ba da ci aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu seigne ablaye mo meuna fajj aaju bi dan nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal nak ci barke serigne mamène bakka ma tudde taif yitté ju baye indi lum reey reey reey serigne mamène bakka buma diré mu téy ma jam ko
2: machallah
3: yalla dogal
2: nak machallah gay nañ seigne ablaye nak du may secret yeen say ñu ki ko waye dal mom
3: jërëjëf seigne ablaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye seigne ablaye da am lo xamné man xel nu ngou ko dal xam nga seigne ablaye fimné may secret moy nga dem ci ab ministre nako abdallah la bëgg moyal da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam bokat jënd man nga dem defar ab defaral sa bop ablal jënd yoy taxul nga ma defaral sa bop ablal ci ma defar ablal moy defar ablal
2: xam xam
3: ba wa man dal lima xam moy ku am yitte da ngay ñew ci man ma xol li la wara faje ndax nit day faj rap fekk ciato ko japp nit di faj ciat fekk liggey ko japp nit di faj liggey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci bu xam nan damay defal sama bop ne waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ko def nangam da ngay def ba son do gis dara wala nga yok sa bop problème man dal lima xam ku am yitte bo di keet na ci japp nga xamne japp na ci lolou mom kuy jog nako xam doora jog seigne abdoulaye
2: machallah jeureujeuf di fatali tam ni yeen bokki nga xamne yeen nek ci dakaru di deglu seigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanuk Louga itam képp ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logoy Khassida bép aaju ju ci way am rek inshallah boko wé ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lépp ci katun yalla man na la ko défal té itam du jar ngay déplacé wu budé ay ñaan yo xamni itam défal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakarou wala itam fi nga nek ci diwanuk Louga wala itam fi nga nek ci diwanuk Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Guédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Guédé jëm ci nga xamné mo di poulaaya bala nga aksi poulaaya rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamné fi la tableau bi samp jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Logué dañ la ko won wala bo aksé ba ci tableau mo job ci wettu poulaaya nga taxaw woko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata 4 bi nga xamné moy wër cornice

0: ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko te joy bo ligete yow ma xiyam fonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so ligete yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nishani dan nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara fatu
1: wajad suriya ila arrahman al malik rahim zil asmani
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ji rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom.

ay wa ma nga wax bay alaji bob mang koy geureum bu baakha baax soppe bay feul lu ndjay bobu lay tuar kala ma nga nuyu bege ke wetiliko mom fidèle auditeur la ñu ngi rafetlu andam ak nun kon sa soné ko kon ci 90.6 Cheigne RFM Dakar 90.628 06 18 90.628 06 18

gadah unga yang

yang ambil.

0: seigne Ousmane Diaye Lam do nuñ ko fàtte
1: waaw
0: Baye Moustapha Mbaw Baye Amady Sall ñëpp rek xam naa boo naree lim dana kii waaye ci kanam incha allah
1: waaw
0: dana ci ñëwaat ndax bu ñu sañante Ibrahima bu ñu toogee ñëpp la ñuy tudd
1: kon émission bi jeex
0: di ziar mbokk yi taw xam mbokk dafa am solo
1: waaw dèjà
0: mbokk yëpp ñu
1: ngi waaw kay waaw kay baal ma ziar saay mbokk ma itam waa kër Mame Thiane Silatou Rahim waa kër Mame Thiane maa ngi leen di ziara bu baax a baax fi mu toll nii ñoo ngi topp jotaay bi tubaarkàlla ci ndigal la soxna may ñoo ngi koy topp ci ndigal la soxna may
0: soxna may
1: waaw may xumba
0: waaw
1: ak ñëpp rek ah
0: man tam maa ngi ziara samay mbokk waa surtout Mame Ousseynou Lo samay
1: mbokk waaw loolu de mooy ku nekk am nay mbokk en tout cas maa ngi ziar sama yosu man
0: macha allah aywa Ablaye Samb duñ ko fàtte Cheikh Lo Aliou Ndiaye ñëpp ñu ngi leen di ziar waa Ayib Ndiaye
1: dëgg la
0: ok
1: tubaarkàlla jërëjëf yaa Oustaz ci nuyoo bu yaatal bi am na solo mi ngo kon lépp ci 88.6 rajo Thiègnere FM Dakar 88 628 06 18 Oustaz nu ñu ko baaxoo di xoole rek ci lu jëm ci waxtaan ni ma ko waxee sànq waxtaan ci diine ak ci actualité waxtaan ci diine mooy xew-xewi diine yi waaye même actualité bu ñëweet ñu waxtaan ci la cay gis-gisu diine léeg-léeg nag ñu laaj la ci sa gis-gis nu gis-gis donte ne da ngay faral di daw yooyu waaye da nga koy faral di daw ci kaw
0: man awuma gis-gis man awuma gis-gis
1: boo duggee ci studio bi awuma gis-gis
0: waaw
1: diine am gis-gis
0: waaw buñ toogee baag yow nag loolu baag yow la
1: ok c'est bien mi ngo tey nag Mame Cheikh liñ bëgg fiñ bëggoon a ñëw moo xam nga ko liñ naan lu ay di jàmbar
0: lu ay di maqamin maqal
1: lu kulli maqamin
0: maqal
1: c'est bal ma wax lu ay di njàmbar gi rek xam naa moom laa gën a jéego yaa jàngi woon
0: macha allah
1: te loolu fi mu toll nii mooy li nga xam ne mooy tabaski incha allahu taala te yàlla ñaar fukki fan ak juróom lan
0: benn
1: juróom benn ci weer wi kon suba la weer wi xëy wala tey
0: suba
1: la ñaar fukk ak juróom ñaari ci lay xëy kon weeru xëy sax mooy lan
0: waaw mooy weer wi xam day làqatu toog ñaari fan ñu seen ko
1: yaa kon suba lay xëy kon buñ ci tegee ñaar fukk ak juróom-ñeent yi mooy seenu ba seenu bu njëkk bu yàlla dogalee ñu gis ko fukki fan lañ cay teg
0: wari dégg tabaski
1: daal di dugg daal di tabaski
0: xam nga dama tàmb koor moo tax
1: ah moo tax it kon yaay koori de kon ma nga kon foofu la ñuy tàmbalee tey ndax loolu boo ko déggee mooy daanaka bu tey jàllee ñaar wala ñetti alxames wala benn sax moo ñu desaat sunu digg ak loolu waaye Mame Cheikh fi ma koy dooree balaa ñuy ñëw ci ay cosaanu tabaski ak yooyu Mame Cheikh dëkk bi dëgër na de fi mu tombeel nii te maa ngi dégg ñu naan xar dana seer ak yooyu noonu yëpp de yow moom xam naa yaa ngi faral di romb kii te man xam naa la xam naa ne doo leen romb rek bàyyi leen noonu man xam naa ne boo rombee da nga laaj lan moo waral lii waaw
0: loolu dëgg la waaw mbirum moom wax dëgg yàlla si Ibrahima xëy na maanaam mbirum daal metti na fi mu toll ndax xaalis amut te jur gi ñi nga xam ne ñoo ko yor di ko xont xont bi seer na wax dëgg yàlla man danaay jaxasoo ñoom lu bare bare ndax fi ñu toll bu ñu nee ba saako ngooñ fi ñu toll di jar 10,000 francs bu yombee ba yomb 9,000 lay jar nga yor ci lu toll ak 50 xar wala mu ëpp ko nga bëgg dina xont bis bu nekk ko xam nga metti na
1: metti na waaw
0: bis bu ne saako ngooñ 10,000 ma yor 50 xar lu mu néew néew da nga jënd ñeent saako ngooñ
1: ñeenti saako ngooñ
0: bis bu ne xam ci bis bi moom lañ war a lekk ndox mi ñëwagut te dinañ naan te fii da nga jënd ndox
1: da nga jënd ndox
0: bu nekkee xar yoo xam ne dañoo tàmm repas lu mu néew néew da nga jënd ñaari saako repas kon léegi boo ko seetee ci bis bi rek da nga dépasse ci xar yi 50,000 waaye léegi boo ko bëggee jaay nag foo jaar teg ci dara bu dee ku néew doole nag bu ñëwee daan jëndee xaru 100,000 kooku boobaa du ko mën a am wala xaru 100,000 daanaka xar mu ndaw a ndaw ngay am léegi nag kon affaire yi metti na moom jamono ji nag moo toll foofu nag jamono ji moom ñëpp a ngi jàmbar wax dëgg yàlla man di ko sabab nag loo xamut moom waaye ñëpp a ngi jàmbar na affaire yi metti na ñi liggéey ñu ngi jàmbat ñi liggéeyul ñu ngi jàmbat te ñoom la gën a metti ndax ki nga xam ne da nga daan dem ci kuy liggéey ma lay dimbali léegi mu dem ba moom sax day jéem a sàkk ndimbal kon ñu daan dimbali xawma fu ñu jëm kon daal mbir mu metti na waaye ñaan yàlla rek yàlla moom subhanahu wa taala bala mayee wér may la tal ñu ngi jël yaakaar yëpp teg ko rek boo ko tegee te jéem a def la nga man yow lu mu war ségal nga xam loolu la war ségal
1: loolu la war ségal
0: kan dal loolu man dal la ci man am mom metti gi mom ñepp wax nañ ko wax deug yalla sabab bi nak mom xeyna xaw bako way dafa koy delal rek xam ni jamono la jamono mo tal fofu way nañ delwat ci yalla ku ci nek nek ci la nga nek def ci la nga wara def li ci dess nga bayiko ak yalla
1: ci dess nga bayiko ak yalla tarkal
0: inshallah
1: magoko jerejeuf ya oustaz comme lolu nga wax rek kenn ku ci nek na nga nek ci la nga wara nek li ci dess nga bayiko ak yalla seigne mam cheikh fofu lañuy jaaré dik ci li nga xamné moy ciosan ciosanul tabaski ciosanul tabaski nak buñ ko waxé suñu xel dana dem ci kiñ nane abul anbiya xamna mom lañuy jëkke muy sayyidina ibrahim
0: sa turundo inshallah
1: ki mom la yalla waxon ci alquran wa takhasallahu ibrahima khalilan mom moy lan
0: way yalla neena man ma jël ibrahim def ko nek sama xarit
1: mom ci yeen la ko degg ni
0: mako tan sama bofu dal
1: mako tan sama bofu
0: ta yalla xam nga lu mu tan bané ma tané li lan
1: lo reey la
0: inshallah
1: tuarkal fofu la bëggon ñu ñëkke fa kon
0: waaw sey ibrahim bo gisé borom subhanahu wa ta'ala ni dama tan sayyidina ibrahim mu nek sama xarit da nga dégg ñukay tuddé imamul muwahhidin moy njité ñi nga xamni ñoy wétal yalla subhanahu wa ta'ala na yalla dafa bëgg ko wétal xamna yalla moy kenn amul ñaar
1: amul ñaar
0: qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla kenn la sayyidina ibrahim nak ñew wétal yalla kennal yalla kon buma déggé ñeneen ñu naan dañuy kennal serigne diw ñoñu danaka sen geussu xootut wu sen geussu xoot nañu xam yalla rek lañu wara kennal mu ñew fekk fi ay xërem ñi jaamu ay xërem di wax na xërem ñoy yalla te ñam ñoko defar ñu na xërem bi moy andi taw xërem bi ku febar mo ngay dem ñaan mu faj la ku bëgg alal ci xërem bi ngay dem xërem bari lol mom sa bi mu ñew fekk wajuru azara di defari xërem bobu tu tank la buñu xeyé su mo jox leen ñen dem leen jaay buñu démé jaay ñepp jaral mom du jaral li war lu jaral nak day wax na kan moy jënd lu amul ndariñ
1: kan moy jënd
0: lu amul ndariñ
1: ma mo ci jamono ji dal may jaay naan kuy jënd lu baxut dal
0: ku jënd lu baxut ma sha Allah no amul ver ndariñ
1: wallay
0: nitu ko defar ñun ngay kay jappé yalla té du yalla
1: té du yalla
0: kon ko jëdé sa xay da nga yaq xaliss
1: Allahu akbar
0: Allah la ron wax bi ñepp jarale mom bu ñëw du jaral papp ja laaj ko ne ko do jaral wa mu waqale bi wax ma jigi nit ñi ñëw di kalamé sen papp si na ibrahim azara ñu koy kalamé nak sa dom ci dal wax ci day qasfu na yalla rek lu ne la yak yalla wajur nak woko nak di waxtaan nak mu en tant que digënté wajur ak dom di waxtaanam na ko bayyi li ngay def li boko bayyiul nangam na la ci fekk nangam ak nangam lu ne ming ko ci wax waye sayyidina ibrahim teewul mu bayyi lola bayyi wuko ñu jaar ak mom fone nak ngess nañ am pax tangal ko bu tang ñu ne amna magen mo xam ko ci sonnon la bu nit ñi re noppul sax mom du noppulu di xam rek fofu dañuy wax ne yene nek la barama ci fanan lo yene nit nay jam bu nekké safan rek man la dal ba né ba pax ma tang ñu né nañ ko testé sét ndax tang na ñu né ko ginaaw maire bi mom lému dé mom daal ko jéxal la dañ ko ci ko tabulé sét ko jël ko sandé ko ci sét ba xam kon lam doon yéné ké bo gis nga ci mo lañ jëké ñu sandé ko mu faatu ci ñu ko nañ sandé sé Nabi Ibrahim ko sandé rek mom mu faatu ñu noppal fek la ko waralon defal nañ seeni xërem du wut seeni mbir difa yobbu mo dem toj xërem yeb
1: yeb
0: da di jël semagne ba dar kay wek ci xërem mag ba ñi defal seeni togg ak seen yeb andi bi ñe ñu ne ko def li ñu ne deg nañu ben xalé bu ne ci dekk bi xalé sopp woor reen mom woor ban dem leen andi ko ñu andi ko mo ñew ñun ko ko def li mo ne laaj leen ko ñun ko ki mënul wax munu def dara ngeen laaj len ko ko munu mun len ofin lakum wali ma ta'budun nima ko meuna fere moy top leur fele ak li jari jabo ko xam munu dara
1: ak li ngeen di jam
0: waw ki ko xamunu dara ñu toj xereem fi mu tok munu fe bouger ngeen koy jam ñi am xel nak xamne ki limay wote deug la
1: xamne limay wote deug la
0: ñi ñak xel nak ni ki daf ñi fonto ñaar di nak gaspax mom ñan nañ ko ci sanni ngir ray ko buñ ko tayé rek rek ngir ñu noppal waye bañ ko sanné borom subhanahu wa ta'ala dafa né sawara si naka séddu guy séddu bo xam séddu bu and ak jamm la ci kaw sayyidina ibrahim ndax séddu bu uppé man na lor waye mën na nga séddu séddu bu yam séddu bo xam bu and ak jamm la ci kaw sayyidina ibrahim ya naruku ni bardan wa salama ala ibrahim mu da ci mucc bi lolu amé nak sayyidina ibrahim alayhi salam dadi am ak jotaay mo wajurum moto borom subhanahu wa ta'ala di wax ni waskur fi kitab ibrahim innahu kana sidiqan nabiyya mune ñu fat la ci sayyidina ibrahim ndax mom sidiq la won way nabiy la won sidiq moy ku deggu way ta nabiy la won borom subhanahu wa ta'ala da ko yene won
1: ma bala nga agale may ziar ba sunu mak serigne ahmadou khumma ma ngoy ziar mi ngi top jotaay bi ak ñamu fegol ñepp tuar kala
0: ma sha Allah
1: ok
0: señ xumma ñi ngi lay ziar ba
1: xumma ñi nga tay dekk sant yi nak xeyna amul solo lool
0: ay
1: sunu mag la mo ñemi wuñ ko wax da da wuté ak yeneen ñi ci dess da
0: yeren magi da
1: da xam nga day am mag yo xamne ay mag lañ doon
0: ma sha Allah
1: am ño xamne classeu Moussa ñaan geek ñu am ñu tekkiw dara
0: señ xumma ñi ngi lay ziar
1: ok déssat
0: ak ñi ka togal ñepp insha Allah sayyidna ibrahim daari wo way jërom neko dama bëgg ñu waxtaan wa mu jëfëndiko baat bu am solo mo toy sey ibrahim wajur res ko wara fonku wajur dañ ko wara fonku ak num mëna mel nak num mëna mel dañ ko wara fonku na borom subhanahu wa ta'ala bimu ne jaamu len ma daf ci tek wajur
1: daf ci tek wajur
0: fa khada rabbuka alla ta'budu illa iyya
1: wa bil walidayni ihsana
0: kon nga rafetal ci mom ak nak dama teunkere mala num mana mer rek rafetal ci mom mem sax bu la don beug def lolu bon ak xet yoy bu ko def way jox ciir
1: mam ngantali na andaki teggin
0: ngok ma sha Allah wa in jahadaka an la tusriku bi ma laysa laka bi'in fala tutihuma ayna wasahib fi dunya ma'rufan bala tere safan ne la wala mun la defal safan bu ko def way tont la na and ak teggin
1: way
0: ju don dafa am solo motax sayyidina ibrahim ba mo de wax ak bayam daf ko ne ya abati yow sama bay boy holu teggin gog
1: bay boy ya
0: bay boy
1: fim toni mam sir ko waxon lolo yaay rek boko waxe problème da ngay deg ñaan ki xana sa touba la wala ki bawal bawal la
0: wala sa day
1: waaw sa day way bo ya gi ci boy jëm ñom sa minutuñ lolo mom ñom
0: xamatu
1: ñom ñom watu wa sa minutuñ yaay boy jëg yoy
0: non leg ñom legi xamu luñ tam mère
1: wa
0: ana mère bi wa tayé da yu doy war la ay ana mère bi ana pa be yoy ay cadeau yu doy wa ana sa bay
1: ana sa bay
0: wala ana sa day li nga wax
1: lay day
0: ana mère ber na pa bi yoy den war man ko yow sama bay lan motax ngay jamo lo xamni du deg du gis te mën la jari mën la lor fa fi tek de dik deglu
1: waw
0: lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yuhdi ka anka shay'a lutax ngay jamo lo xamni du deg du gis mën la jari mën la lor da naka yow sama bay boy ñewal and ak man ma tek la ci yoonu jib inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tika fatabihni ahdika siratan sawiya
1: mashallah
0: yalla joxna ma xam xam bum la xamut bum la joxut kon te nga ñew andam ma tek la ci yoon ma ta xam xam dafa am solo nek bu amul xam xam du meuna gindi ay nit suti ki nga xamni njit la kilifa la mo xam ci kërëm mo xam ci atelier bi mo xam fu meuna doon am xam xam da yantu sallallahu alayhi wasallam borom bim ko yoni da ko ndik wax jangal
1: iqra
0: jangal nax bu jangul du meuna tek nit ñi ci yoon
1: dedet
0: sayyidina adam alayhi salam borom be ko jangal bafam mom borom subhanahu wa ta'ala moko jangalal bafam ndax bamu ñew ci malaaka yi ne len dama bëgg bindu ko xam daf may wuur ci kaw suuf ñu ko dang fi ëndik ñuy torante deret ak nangam man len xamna lolou xamul wa allama adama asmaa kullaha mu jangal adam kon jang dafa am solo ci ibrahim
1: mashallah
0: mun ko borom bi xamal na ma lo xamna xamaluloko te nga ñew and ak man ma tek la ci yoon bay bi deglu rek bay bu am tegge sayyidina ibrahim ne ko yow sama bay bul top setan bul jamu setan ndax setan da mo yalla de
1: da mo yalla
0: bul top setan de la ta'budu shaytana inna shaytana kana lirahmani hasiya ay ibrahima fi may danela ci fofu mo am solo lol muni yow sama bay boy bu top shaytana ndax bo top shaytana da may ragal bu ëllëgé borom bi subhanahu wa ta'ala risula ak mbugalam risu batu ya mask moy yamasaka xam mo bu xonon mu door la wala mu tabal sawar
1: day dis day dikkat ci li nga waxon legi muy boy wax ak sa wayjur bu la yonne lo xam ci ne warul japp yalla bëgg ko sax nang ko wor mal ba boy bañ nga bañe ki li nga waxat ni daf koy deugal muy risula ngir
0: woyafal ko
1: ngir wor mal wayjur
0: xam bo fa nek na yalla na la toroxal ak yalla na la def nangam ak yey dafa reey
1: day reey ta ampli sax ko koy wax lu mel nonu ko bëgg mu depp ba paré nga wolbeetiko melni bu doon suñu jamané melni lu koy xass
0: waw
1: manam wala nga ko yedd ci biir nit et tout ça lolu la nga bëgg ci mom ngir nga am ko dana jafé
0: dox am sax dañ bëgg bo yedd nit nga wété ak mom waxama wax ju dal wax ju tay dana am kersa ci lolu bu ëlëgë do ko def
1: duko def
0: waye bo ñu fekk ko ci biir mbolo gëdd ko yuxu ko day gis bopam
1: machallah
0: da bu gisé bopam la nga bëggoon do amaté mata xam xam bu neewé ci nit ki dana dal ba xam ni mu waxé nit ki xam xam naka la koy war ma dé mon ko damay ragal borom bi subhanahu wa ta'ala risul ak mbugulam an yamasaka azab min arrahman fatakun lishaytani waliya baabi da dan ko yow ibrahim baay sunu yalla yi bo len bayiwul dan lay dañ la molu ba genné la dëkk bi manam dañ la genné dëkk bi way sayna ibrahim da di ñaan nak ne yalla nak lañ ko gindi yalla nang ko gindi na xeyna dañu xamul rek way yalla nak leen gindi bo bu ëllëgé seen xel bëlbëtuku bañu mëna ñëw ci yoon wi kon fofu li bëggon tank moy sayyidina ibrahim alayhi salam bi muy doon tout tank la ko borom bi subhanahu wa ta'ala wajal na borom bi bu la naré yoni mo lay wajal la bopam ba def la nim bëgg mu door la wacce kon sayyidina ibrahim ku wétalon yalla la
1: ko
0: kennalon yalla la kon loolu wara sax mëna jang ci bis bi ñi bëgg dëgmal muy bisufu hayde adha muy tabassu ibrahim
1: inshallah mam cheikh nima ko waxe don tane ben jotay la wala ñaar xeyna desenañu ci kanam kon dana ñew ci wajaan waccay wi ci jamono waye fim toni mom comme dañuy ñewar rek ci ciosan li ñu ñew ci ndigalal tabaski jëmmi ciosanu tabaski nak
0: wa jëmmi ciosan ci ibrahim wa rabbi subhanahu wa ta'ala ginaaw sayyidina ibrahim waxna ne mom la gëm da koy wétal da koy jaamu go xamni
1: 88 628 06 18
0: ba kon mbokk yi nañ ñëw soxna faat ñinga ñu ngi leen di sentu inshallah bay mo rije risel la ñu ngi leen xaar inshallah sey ibrahima borom subhanahu wa ta'ala sey na ibrahima
1: war na mbokk mu yëngu
0: wa kay kon ñu jël mbokk mu assalamu alaykum
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: mbokk mi
2: ibrahima sise
1: señ mustafa
2: Abdullahi
1: yat. Abdullahi ma ngi lay ziyara. Sey Abdullahi gëna la dégg naka yité yi?
2: Dang koy tour
1: de. Da amul solo yité yi la. Sante Yalla bu baax ke yad.
2: Oustaz Cheikh la.
1: Maam Cheikh. Ah,
0: señ yad.
2: Maam Cheikh ñu lay ziyara lu bari.
0: Yad.
2: Ba yeen nga Oustaz Cheikh bu baax.
0: Ñi sante Yalla bu wër.
2: Alhamdullah. Machallah, amati na solo de.
0: Ah, jërëjëf yad.
2: Sante mom ñu lay di baye xel di len déglu bu baax baax.
0: Alhamdullilah.
2: Anek yité yi rek walay. Ay ñu ngi jégg lu baax baax
0: jërëjëf
2: ñu ñaan rek liñu dëgmal rek suñu borom ñu ko gëj yaatu
0: amin
2: lepp lu ci jëlut ki yeen rek ci jëf ko rek suñu borom defal lu kaw sa ñjott
0: jërëjëf yaad
2: mu baña and ak benefit na nak
0: est-ce que
2: waaw ñu jëf ko rek ngir jëm yalla ci digal da ci am solo taraf ma sha Allah
0: jërëjëf yaad
2: ñu ngi defal lu bari bari nak
1: tarakala
0: bëgg nañu
1: ma sha Allah
0: Abdoulaye yaad ñu ngi ci profiter ñu ñu suñu Aliou Sey waaw ñu ngi ni baax baax tam di ko ziaré jeu Seigne Abdoulaye Yad ñu lay sante di la gërëm
1: Baye Salihou Cissé ma ngi lay ziaré bu baax
0: Baye Salihou
1: Baye Salah
0: ok ma sha Allah ya Moustapha ma ngi
1: ñu baax la Moussa Diagnaar
0: waaw ya Moussa
1: ma sha Allah ko baax la mom itam
0: Baye Sal men sama xarit
1: Baye Sal Fall waaw ma ngi koy ziaré bi benen la
0: ok
1: bi benen la bi Samaga
0: ah Samaga
1: Baye Sal xaar lo sa na ko top Samaga gi woro gut fofu na def ben point d'interrogation aywa 88 628 06 18.
3: Basal ma paré na ñu ci yow. Assalamu alaykum.
4: Wa alaykum salaam.
3: Ay lool la mëna doon dé mak ma ngi ziar.
4: Ñu ngi ziar wër wër señu raaw.
3: Ndaké.
4: Ba am nga jam.
3: Sant nañ Yalla bu baax ké.
4: Yalla ci arma yag.
3: Amin way ko wax lool.
4: Ali Seyla.
3: Ah señ Ali wa maam Cheikh ngi lay ziar légui.
4: Ah.
3: Oh, ndeysan.
4: Maam Cheikh. Tay lu andi koku wala pot wala?
3: Tay ñaar yépp la andi. Ko kopp bi mom tang na ma ci rek café gi waye pot bi mom ba mi ñëwé sax loxo bi la ko téy ngir bañ ma gis ko xam nga loolu non
4: amul lu yoralé wo
3: ah maam sey du ñak jogu di ci jog motax
4: jaara dañ ko
0: jeureu sey
4: bu né biiré bu xé lool ñu naan da koy def ci digg bi rek digg bi da lay laaj
3: seen yefa dé
4: ñu ci xaar ba
3: ehe
4: di rafel wax taal baaxa baaxa da yaare sama yaay mertek ba ñaanal suñu borom yaagal ko suñu wër lool
3: ndeysaan amin way amin
4: bisu ñi jublu suñu borom ñepp taxar suñu borom jappale la su baaxa baaxa baaxa
3: amin ndeysaan amin way amin
4: ba leen di aaje ñepp
3: ndeysaan amin way
4: ba ne ko sey yi rek ki maam sey
3: maam sey waaw
4: ne ko jong koy xewlu na gëna ci rek
0: alhamdulillah
4: ñoo lay télu ba di rafa wax taale wax deug yaa
0: jeureu jeuf sey contane lool ci yow
4: wa li ni xol ni ko olof yi waxe no dal
3: moy nan non
4: ci xol ni jamba ko
3: wa lo wa wa wa lo xol ni jamba do non la rek
0: wa
4: wa lool la rek
0: wa non la kay
3: desan
4: waye ay ngay wax degu firi yow
3: ah kan ci man
4: yow
3: wu digu man ina maam cheikh man boy bo tambale rek bayil ma agale son parene la tok diglu la nak
4: ba jamba xé
0: ñu ñëw jé señ Ali Sey
3: ñu ñëw
0: jé jé ko señ Ali Sey la ñu koy nuyu ma ngi nuyu tam sama dom soxna Awa Fay Fetter Sen sama xarit la sama soppel sama lepp la dama ko ñëf ñaanal koy jaar ya amu ja ma ngi gis message bi ma ngi koy nuyu nuyu ya Fatlo ya Bousso
3: wallahi ndeysaan
0: ñu ñu bay serigne seen bay Bashir ñepp rek ma ngi leen nuyu
3: wallahi ndeysaan
0: kon ci Ibrahim xamna mel leen waxto ngi dem
3: aha
0: waye ñu nek fa am solo ni ma ko waxe borom subhanahu wa ta'ala
3: aha
0: sayyidina Ibrahim alayhi salam ñu borom bi doon ko nattu doon seen mbeugel gogu ak wetal gogu fan la toll ci mom ndax borom tam subhanahu wa ta'ala dina nattu jam bi seet fan la ko toll mu wax nañ ne dund na tollo téemér at am nañu wax lool am nañu wax juróom ñeen fukk at ak nangam amul njaboot
1: 88 628 06 18 mbokk ñëw na
0: mbokk asalaamaaleykum
5: aleykum salaam
0: bisimilah
5: am Cheikh mooy ngay ziar
0: ni ngi lay delloo ziar
5: di ziar ñu
0: kooku
5: am la tax na am
0: eh sa ra fi jann ma jara la mo nañ la lol la nga def
5: ay fi
0: ana wa keur
5: sa
0: ci yam
3: jere jef delo ziar son ami
0: jere jef jann amin amin amin amin amin
3: tarka
0: jerejef ko sohna jonne mam jaar
3: ani jonne mam jaar
0: ku bax la machallah ku bax la ko dal ko tey xam nga don wax ne dama koy romb fas gis na ko ben jour lay romb romb wo na
3: deug la deug
0: machallah lolu am solo la sohna ami jaar ñu ngi lay jaar bax di la ñaanal ñu def leen ñam rek xamna waxtu ak mat xamna
1: waxtu al waxtu la yentasir
0: wa
1: sa ñeen ma del firi fi sa bay yoy tam nak bal non rek surtout amna solo de
0: day laqatu de bro ko xol li bay wax lepp xam doko day laqatu rek
1: bego ko
0: ay bo fi jagg xam doko lepp machallah
3: ndeysal
0: kon ci ifra xamna damay teunko bu ñewé fiñ tek sunu baram ñu tambalé fofu bimu dundel tolo juroom ñeen fi kat ak nangol témirat ta amul njaboot borom subhanahu wa ta'ala may ko ku ñu wax sayyidina ismaeil xam nga dafa nekkona ku ñu wax sarata ñu sey lu yagg yalla dogaluko sarata na amna jigen ji mu yaroon di liggey ak mom ñu ko hajar mu jox ko lool nak yombatul legui
1: yombatul
0: ab aw na sa borom keur jeureul ki def ko ñaarel yombatul mom
1: ah lool warna yaatu de
0: ah yombatul de
1: lool mom warna nek tem mom waatal haajata
0: sarata
1: sarata
0: am jigen ji mu jare ko ñi tudde haajar
1: ah
0: bi mu
1: dund xara xara xara ma noté lool
0: waaw
1: sarata ak haajara mom faaw ñu ñew ci
0: inshallah la wutu yaat la war da am jangala la def jangala la mu jël ko nak jox ci na ibrahim ne ko jël ko ndax yalla may len ci njabot na ginaaw seenu lu yag yag yalla dogal ko nak ko jël jox ko mo ra mané yombatul nak na yombatul len lool mu am jangat la mo xam war resté ci baye xel tay nak jangam tam bu jigen defé lool tamit ngor gi na bu dama yag mu jang momit dem fete ji fe fatte ke tak lu tam geurut mo tax ñoko yagal xamna
1: mo ngay buñu ande sara tak
0: hajar
1: hajar
0: dañ
1: andi kenen ko xamisine liñ doon wax wañ xiftu ala ta'dilu fawahida waay dana mandu koko mom dañ andi ko mandu itam ko xamisine do xale nona
0: doxale don machallah inshallah ngok
1: bo ba xana dañ lijeenti koku lijeenti nañ sara tak
0: hajar
1: hajar dañ lijeenti kenen fawahida ta koku sa meunta genn
0: waaw
1: fi ko royu kay ñepp
0: dedet
1: meunta genn sayyidina muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ci yamale ci nangam ak nangam
0: inshallah lepp la yamale waaw bi lolou amé mek sayyidina ismaeil alayhi salam ñu ni sayyidina ismaeil mi tollu fukiat fukiat ak nangam ñim don jotaay ak wajjem don ko wax li borom bi subhanahu wa ta'ala ni ko rendi ko mu feñ ko ci gentu waxo ne ko nang ko rendi lepp mu koy nat diko set Seyna Ibrahim xeyso bo wo dom ji waxoko ne ko yo sama dom gis na sama nelaw na gentu yonent gis la luñ le wan la
1: gentu yonent gis la
0: waaw mon ko gis na sama nelaw ma lay rend noko gisi fan sur ma za tara ani asbahu ko fan sur ma za tara datu waxtan ak mom motam wajur ak dom
1: dañuy waxtan
0: mon ko wajur mon ko yodal budé yalla lako digal def ko dana don ko den damay muñ bu la ko yalla degg la defal dana ko muñ kon fofu dinañ fa jangene sayyidina ibrahim degg na ndigalu borom te tousur kilifa bu degg ndigalu boromam ñimu jabota dinañ degg ndigalam nak ko nangul yalla yalla nangul la
1: yalla nangul la
0: nak borom fasu dafa xey suba tak fasu dakk ko fasu bañ mu dem ci serignam waxo ko serign bi ñew ni fasu yow ki mo lay xonte dara jox nga lek mu takla nga bañ mun ko nangulul yalla
1: nangulul yalla
0: julliwul ge bi julliwul suba seen seen ñu ne ko tekkil mu tekk mu ko demal jox borom bi le mom bo bëgg ñu nangul la da nga nangul yalla kon ku nangul yalla rek lepp nangul la seyna ismaeil lool la ko wax murad dem ci soxnam hajar waxoko hajar ne ko li la sa borom digal defal lool yañu bokk yelif Seyna Ibrahim seytane ñew ci ñuko yam mag mu tol neew am benn bi kot ba ko rend ha ye wero ñun Seyna Ibrahim sanni ko juroom ñaari xeer
1: mom
0: lolu jam ray
1: sanni jam la
0: mu ñew ci Seyna Ismaeil
1: ko sanni metti do
0: wa am jam dañu bare seytane si mu ñew Seyna Ismaeil ne ko yo xale bu tol neew ci en tant que jeune ngay deur dug ci buntu aduna sa bay boom gi mu yor ak paaka bi nela nan dam ci all ba dalé ray musa naka jirum ñaari xeer murad dem ci soxna sa waxoko soxna da def na lolou mo ñett jamra nga deg fofu ci minan
1: ñett jamra
0: ñu ñok fay sanni lolou moko sababon way nak sayyidina ibrahim daari ñew ba exi ci fofu ci minan nga xam fofu la ñi rendi haddu yi daari ter sayyidina ibrahim dem ba koy rendi xel mi ñew xawa am yeen meune sayyidina ismaeil ne ko takal sama beut da bo ma day xol malay xol day am luy nek sun digeunte
1: kon day nit war na tak
0: wa kon mel na ibrahim
1: bu day tak nañ sunu montre rek war naño xamne
0: kon legui dañu tak sun vara fofu bu ñewate da di tambalé fofu mu ko terelé war ko rendi ñaar ci gën xusu bax
1: ah
0: de la sante bax de la gërom bi sante auditeur auditrice ma ngi gis message ci suuf li ñaan yalla mu dafa ñe tawfiq
1: amin ya rabbi
0: malen jox dajam suba hayat salihin 20h30 jap 22h in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa barakatuh mango ko alayka salam jerejef ya oustaz jerejef mbok yi nga xamne yene ngi don wey di nu top ci 88.6 radio tienier fm dakar way wey don ñu top ci 95.2 radio jant bfm wala 94.6 lerg fm ci diwanu louga kon mangok ci kanam tout sen émission demb ak tay ngir ëlëk serigne diop fallu lolu bu 2h joté lay doon inshallah lu jitu lolu ahmadou kebe dana ñew ak yeen ci jawahir ci touba waye tamit 16h seyna aliou ndiay ci animation bi 18h ginaaw journal bi mostafa silla dana ñew ak yeen ci kago inshallah buñ démé ba 20h30 aboubakar diallo ñew ci défar jiko yalla mi borom jamm ku mu jamal ngam jamm yalla nañu bolé défar jamm jammi biir jammi biti ci aduna ak ci alakhirah jere ngeen jef babeneen inshallah taala.

0: duba ci kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeful Orange Money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jay khair manaba
3: wajalila
2: maskani baba misrak mi abi jay khair manaba
4: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenté len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñi ngi len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox ku du añu kay xaj bi nga ci jël wala ku du ndaw go mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeutiku da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lolu garab bi lolu lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar gi defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
4: jeureu jëm mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab gi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko amé fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Colobane den de keur Serigne Touba gi bo ak ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahim Cissé ding ko mëna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah wallahi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki ñu jigen ñi walu estoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tienyar FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
6: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci beure bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fay jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walu ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn walu mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñakki koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yegge fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré.
0: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerki FM.
3: Abdul Aziz Haydara ñu na mbokk wa Dakar yeb ken nekune ak tour ak santam Malla Sherif Abdul Aziz Haydara joni joni
7: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station Talibou Mack rek galaaji école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek galaaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñewé ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station bi rek galaaji école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77
8: 77 475 88 88 77 475 88 88 moy fac lepp lu jëm ci walum jabet mo fac lepp lu jëm ci walum prostate infection sax bayiwuko chirurgie bi lolu ñu ci wax ni dama koy fac
3: yépp fever bu ne dama koy fac inshallah rabbi su yalla ande
8: legui nak dañuy dugg ci fever bi nga xamne mom lañu nane hémorite amna bu neub amna bu feñ ba bu neub beeg bu feñ bi nan lañuy mel
3: amna hémorite amna bu ndab bu aga bu feñ aga hémorite bo xamne da ngay jekki rek ngay gis sa birbe day soti direct hémorite bu ndab mo indi sa birbe day serré wala sa birbe day yo wala sa birbe day joy wala bo dem douche da ngay togo bo sonno dara du ñew galaw rek moy jinn hemorrhoid bu dem bu japp san deggele bi bu ndabu bu japp san deggele bi day wañi sa katan bi wala mu yak mani yobi wala mu yak def ci gaawu daanu bi hemorrhoid bu fen ci bopam ñaari façon la amna bu fen day gindi benn picc ba jorum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy jinn lu taamu gindi da ngay dem douche force ko li ngay wara gindi ci wanat sa suufi moy jinn lolu moy hemorrhoid bu ndabu ak bu fen bi mais amna bu fen day gindi benn picc bu jorum ñaari picc mais ko am lolu insha allah rabbi bo ñew ci man kessa sala lay joxo garab wi nga am resultat bi kessa insha allah rabbi
8: borom resultat yi ci stati ken du yow Cheikh Abdul Aziz ay dara jodi jodi manam day ñew legi mu fakke legi nga wër legi hémorrhoid dafa am ñetti façon amna hémorrhoid juma hémorrhoid bu ndabu aga bu fen aga hémorrhoid bo xamne dafa jekki rek ngay soti direct hémorrhoid dafa jaxale aduna legi surtout Sénégal yi mais hémorrhoid bu ndabu mo indi sa birbe day serré wala sa birbe day yo wala sa birbe day joy wala bo dem douche da ngay togo bo sonno dara du ñu ngalaw rek moy jinn wala san diggli day metti ba fe gay bu dem bu japp san diggli day wañi sa katan bi wala mu yak mané yebbi wala mu yak daf ci gaawu daanu bu dé jigen lay japp day indi problème régal wala mu indi problème taxaway bi lolu moy hémorrhoid bu ndab bu fen ci bopam ñaari façon amna benn picc day gindi ju benn picc bu jurum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy jinn lu taamu gindi da ngay dem douche force ko li ngay wara gindi wanat sa suufi boko fersé sa suufi moy metti gindi day metti comme safa comme kan lolu moy hémorrhoid bu ndabu aga bu fen mais ko am lolu insha allah rabbi bo ñew ci man dama lay faji bu nga takale ko aga mom ci hémorrhoid mais hémorrhoid bu de bu ndabu la ben fal la bu fen ñetti fal la koy faji nga takale ko aga mom insha allah rabbi
7: fay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñew ba station Talibou Mack rek galaaji école 6 bo ñëwé ba école 6 bi rek nga laaj supermarché bi wala Auchan bi, bo ñëwé ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88. Maay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack. Bo ñëwé ba station bi rek nga laaj école 6, bo ñëwé ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88.
8: Momadou Dia tay nga ñew ci Serif Abdul Aziz ay dara joni joni lo fi doon def
9: wa dama won jangoro nga hémorroïde externe mo sonna lon wa ak ndoxu city
8: hémorroïde externe bi mom moy bi nga xamne moy feñ di génné direct
9: wa muy wa bobu la moy génné te muy def picc bul
8: dafa defon picc
9: wa dafa defon picc wa
8: ndax fañ nako
9: alhamdullah fañ nako wa mo ñew fi wa semaine passée la fi ñewon mu joxon moy garab bi jël la ko am jox do traitement bi yegagul way ma sha Allah affaire mom yalla daf na sutura tané na bu baax baax wërna
8: yow hémorroïde bu génné nga amone bo xamne dafa def picc bay génné dreen nga ñew ci Serif Abdul Aziz Aïdar joni joni mu fajj ko
9: waaw mu sonnalon ma lool fajj nako def
8: num doon mel ci sa yaram
9: dafa dem japp sama yaram do duma daan dem toilette dafa sonnalon na jappon na sama yaram mo dara tangu tuti
8: bi nga ñewé ci mom lum la jox
9: dafa wéen la jox na may garab dañu jox na pomade mo ci jox na za suppositoire ak garab mo ci diw bu mo ci diw ta yu may tedd ak lu may naan sa yu may tedd
8: man nga ñu fatali ku ñaari jangoré yi ñal la
9: am amaru bu yu genn ak ndoxu city
8: man nga ñu fatali ku su tour ak fan nga nekk fi ci ties
9: man Momadou Dia may dekk fayu
8: Momadou Dia kon dal Serif Abdul Aziz ay dara joni joni fac na la kon ni koy gaay waxe borom joni joni
9: waaw
8: ma sha Allah lokay ñaan ak lan ngay wax client yi nga xamne ñu lay deglu
9: tay mo tay lu ko am jangor bi dal da fexé da tu ñow fi yalla bu ko dofé bu yalla jibul la gëna dess dir ci résultat insha Allah mom diko ñaanal le gudd fan wandak wër ak yalla yok ko xam xam mu yag taxawa
8: tan lan mo nekkol sa tank
10: sama tank dal dama jegg pourom Abdul Aziz ay dara ci ministre ci wetu boulanger li sama fa dédé bloko déggé nak rek fever bu ma yoré li mo def ko mëna fajj
8: ban febar nga yoron
10: ak yoré somori
8: hémorroïde
10: ak ndoxum city ak bëdd yu metti
8: légui bi nga ñëwé ci mom lu la wax
10: bi mu ñëwé ci mom dafa ma xolal ci ma ci ngam xol ni ma yow sa fever bi dafa xawa yagg dafa chronique won
8: ah fever bu chronique
10: waaw né bu nekké jubo nañ bu soobé yalla dina la fajj
8: mba jubo ngeen
10: waaw ñu jubo ba paré mo commencé ci dama don tok ñaari fan dama genn dem douce légui nak mo commencé benn bouté rek wax dëgg mo commencé di dem normal légui suba bu jott dina dem ñaar yoon
8: ah ma sha Allah lolu amna solo di lepp Cheikh Abdul Aziz ay dara mom mo la ko fajj
10: wallahi mo ko fajj
8: ma
10: sha Allah sama yaram bi lum doon metti wax deug tanena
8: bi ndaka la
9: idi so jaxate
8: fo bayiko
9: yam ma
8: gën lan mo nekkon say tank tay fi ci cabinet Serif Abdul Aziz
9: ay dara mo deug ñu diko annoncé ah lolo ci taxaño bu fi ñëw jox la baye garab yi mo joxe tam dara la sama xel mo tax mo ki baye continue di dem di ñël garab traitement yi baye tabar xal li mo gis jox la ci yu bare bare musu ko gis ci ko lu mo
8: ban jangoro mo la fi indi won ba tax nga ñëw ci Serif bi neub la wala bi feñ bi nekk ci biir la
9: wala parce que garab yi boko jëlé dafa bëlé so bi gën jëd ay pétale mu lolu way ba xam la rek mo prévoir bi lay doon way non
8: waaw nan la daan manifesté wu ci yow bi mu la dalé ndax da la daan def séré wala balotement
9: ci lolu duma mala dem douce lo wala da bala ba dem douce
11: da ni gëdugu téñé affaire am ba 88.6
9: nan ko lo nga mala dem douce da tok ñetté fan duma dem douce bo toge ñetté fan do dem douce ba do ko jël garab wala ko yoy nan ko mu ndaw sama bi mu ko jëna ci def na ko ati mo la dem na yaay ci sulibi yi ay bu ñu la joxe garab da ay mom garab ba do dal dal na sama xel dal dina do xala alhamdullah bo fi ñew legi dal boko totalé motul fukki fan
8: te lepp lu nekkon hémorroïde ci yow fiñ toll ni yëgëdo ci dara
9: bare dañ na ci dem ay fi nak di jël ci garab ya ko te am na yaakar la lepp dina
8: la jëf Idrissa jërëjëf sa hémorroïde bi ban la won bu genn wala bu feñ bu genn bi nga yoron manam moy bi nga xamne moy def ci di genn dress
9: waaw
8: bobu ndax fagn nako
9: mo fagn nako joni kay ma sha Allah
8: Serif Abdul Aziz ay dara joni nga na fagné sa hémorroïde bi nga xamne dafa gennul bay genn dress
9: waaw yow fagn nako baba ma sha Allah
8: manam joni lako fagn wala daf la joxon ay rendez-vous
9: mo ko joni lam ko ko joko fagn wax di nga joni lako fagn ma jox garab bi mo ne bala bi ci delu ci way bala bi ci delu ci mom mu fagn
8: han
12: Sa febar
13: amna ci mari sama ngolo wañe ko na ndoxum sikki
8: kan nga commencé ñew ci mom di faju ci
12: samedi bu lesi ci naw ci ma jox samedi la ma ko jox ci suba
8: samedi ci suba moy samedi bi nga ñewoon doon faju ci suba lum la jox
12: ngay do bouteel la ma
8: jox bi nga koy jëfëndiko bi nga démé sa kër
12: bouteel bu guddi ba guddi nga koy jëfëndiko
8: guddi ba guddi nga ko doon jëfëndiko
12: waaw
8: bi nga koy jëfëndiko lan nga ci gis
12: ma ko ñëlé ci guddi ci biir guddi gi la yëg ne mon ñi ak yoon yoon am na lu mu def ci man
8: han señ bi loolu wéne
12: ni wéne la la wax
8: allahu akbar señ bi aziz jooni jooni nga né mom mo la jël jox la ben bouteel samedi bi nga xamné ci nga ñëwé nga jëfëndiko bouteel bi ci guddi nga yëg sa bop
12: ci guddi la yëg man ñi am na lu mu def ci man mo lu ñu li dama nan tok
8: han
12: mais guddi gogum mako jël ci fajj yu muy julli dama taxaw
8: allahu akbar
12: fay kontene am am dong moy tax mu jël mu jox ma dara bop ko duma ko jox dama jëmbalé ko yalla tax
8: kon suma la déggé bu ba Serif Abdul Aziz ay dara joni joni mom day fajj ñi nga xamné amuñu ak ñi nga xamné amnañu ñëpp
12: ñëpp la yamalé
8: inshallah kon bokk bokk yi cëpp ko xamné dang ko bëgg jox mom Serif Abdul Aziz ay dara joni joni nak
7: bay Dakar Pekin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77

0: da ka der bi bu pare day foot bu foot rek ay gomi ya pay juk fo tollo da ngay gis sayaram bi day hasan wala sayaram bi day tang wala sayaram bi day dis day tel wala sa tanki day metti wala sayaram bi yep day metti mun na tay gor du am dom mun na tay jigen du am dom
1: mais ni ngay limé city yi mom xamna na mom ñukoy dégg ñep dañuy xamna yow ku maîtriser city nga
0: wa city dafa am city colère am city rhumatisme am city drat am city myop am city gom dafa bari ay façon mais ku am city fo nga ñu xol sayaram bi xam bam façon city nga am bu pare ñu joxala garaw bur nga mëna takalé ko ak mom ci saas
1: machallah legui nak comme fajj na la nga ñew ci li nga xamne mom moy ndoxum city bi num doon def sayram
2: ndox city bi mom daala tanga sama yaram dafa xawa yag nak daan amna fu beure fuma jaar amna fu beure fuma jaaron nak waye bu mu ñew su mom alhamdullilah daf na sutura jot na dem fu beure ogal ci traitement ndox city waye jotuma won ci gis satisfaction waye bu mu ñew ci mom yalla daf na sutura daf na gis na satisfaction
1: lutax nga gis nga satisfaction daf la fajj wala
2: wa daf ma fajj daf ma fajj
1: ok kon seul abdul aziz ay dara dal bu meul dege bu bax ku meun li nga xamne moy ndoxum city la ak li nga xamne moy hemorrhoid bu neub ak bu feñ
2: wa deug la ke ma sha Allah ko xamal yalla yalla yo ko xam xam bi rek
1: señ bi yow senegal yep ñing lay deug
2: fajj nako wa fajj nako
1: mais abdoulaye ba yow de xana bappu lo jeri buñ la waxé na waxal ci peul mom aduna bi yep deug la war nga ci mëna wax
3: wala dama cey sawar bu baxa baxa ba men ma wax ko sama mbokk yi
1: wa
3: ma di wax ne rek assalamu alaykum wa rahmatullah ko lay jam xulbe kala do mbaw don wona aduna he kala do mbaw don wona ndir senegal e afrique kala do mbaw don kala mo ngandan ta hoore ma are jogi jangara mo jambita panduma kala ko nanna na hoore ma hene fiirte e ko mbeten ko siti walla ko mbeten ko jangara kajor hene we emorwit walla ko wete ko ko neɗɗo yawata ngoraagu kala hen ko ngandanɗa hoore ma neɗɗo hombo ɗum yawa o mo ganduɗa kam wiyete ɗo e ties abdoul asis aydara joni joni kala ɗo garɗa mum jooɗonta mum layanɗa ɗum jangara ma a suuɗani ɗum a layani ɗum ha laaɓi si ñawndima allah anna bijo mouhammad hina waɗi si haaji allah ma yi cellala ma eyi saabu min ko jangoruji kewɗi kewɗi kewɗi kewɗi joginomi e pandam garmi ɗo nde nanatmi ɗum haymi gumana ɗum nde nanatmi kama hoorem hombo ñawda joni joni min mbino ɗum ɗum ɗum wawa won ɗum min komi jeddumoɗo ɗum kono de allah addimi ha mum e ñawdimi min mi yiɗɗimi ha jimi ko ngandanɗa hoore ma mi haspano kama hoorem hina mum eyi men noon wadde onon kore jam fulɓe kala ɗo mbawɗon won salum yo jolof yo kadior kala ɗo mbawɗon won abdoul asis aydara joni joni ties o mboni ɗo mbaɗe feere ƴetton numéro ji mum garono mum kala ko woni jangara neɗɗo mum kala noon ɗum ha laaɓa tos si allah haaji si tawi kan koko ngandanɗa hoore ma allah hina ɗum haajani neɗɗo si haaji allah ma allah ñawdu on ha cellon ma ñawdu on ha cellon yo neɗɗo ara haran saabu min ko jeeya fo ko ñawdetonomi ɗo ko siki kam ñawdima ha kasgumi hande neɗɗo fof min ɓuuri sellu emorwit ñawdima ha kasgumi hande neɗɗo fof min ɓuuri sellu yitere kam ñawdimi guitam miɗen laaɓi tos hande kasgum hen kala neɗɗo min ɓuuri wel jiiki hande guitam hande hande hande ɗo ɓe jooɗi nden noon mbiyatmi on ko onen kore jappolɓe ngare ngare to saabu neɗɗo de hina heewi sagginare kono neɗɗo fotani sagginoo ɓanndu mum woto neɗɗo sagginoo ɓanndu mum si neɗɗo naniɗo yakari ɗo ngandanɗa hoore mom ɗon daña cellal ɓanndu mum te ko rafi cellal hena tampini aduna o han hena tampini yimɓe nden noon onon fof mi salmani on kala ɗo mbawɗon wona ndeer sénégal mi salmani on kala ɗo wawi won ɗon saabi jolof salum kala ɗo mbawɗon won oriental kala ɗo wawi won ɗon ngare abdoul asis aydara joni joni e mboni ɗo ties ngaron ƴetton numéro mum si on kettima rabi on keɓat numéro mum si haaji allah mi wadde mi salmani on kore jam fulɓe
1: a jarama
3: a jarama
1: machallah loolu am na solo kon képp ko xam ne dama yore li nga xam ne moom mooy wàllum city dëngal city yi nga xam ne moom la ci lim lim na lu toll juróomi city kooku nag kenn la dong fii ci biir sénégal rawatina fii ci dakar
4: maay dakar pikin tali bu mag ci station tali bu mag boo ñëwee ba station tali bu mag rek nga laa di école 6 boo ñëwee ba école 6 bi rek nga laa di supermarché bi wala Auchan bi boo ñëwee ba buntu Auchan bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88 77 475 88 88 maa ngi Dakar Pikine tali bu mag ci station tali bu mag boo ñëwee ba station bi rek nga laa di école 6 boo ñëwee ba buntu école bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88 77 475 88 88
1: la neexee mën koo woo téléphone rek léegi nag dañuy dugg nag ci li nga xam ne mooy feebaru jëm ci wàllum bët am na cataract am na gulokom am na myopie ma bëggoon nga ñëwal ma ci wàllum bët
0: dafa am cataract am na gulokom am na trakom am na myopie mais cataract dafa am cataract am na demi cataract cataract bu dem bu fermé loolu kisaase laa koy dindi mais demi cataract dama ko stoppe faji ko commencement cataract da ngay gis sa bot yi day fulu wala sa bot yi day lim nam wala sa bot yi day joy wala sa boti day tilim waaw lolu moy katarak bi inshallah ko am lolu bo ñewé ci man inshallah dama ko stopper faji ko bu mu sey ci bir mu dem inshallah
1: suma la déggé bax nga né dang koy stopper faji ko ci naka
0: dama ko stopper faji ko traiter ko bu mu ñuur après ma dindi ko ci sa nga takalé ko am mais katarak bu dem bu farmé lolu

لخير اليدين من خير الخيام تنتصب سجدت للذين خبل مجاهد

Ñeñe FM.

يبصم تداري جملة هذا عن نبي من النفي والبارو سل قلبي والنفي.

ñoon dañ naan neeko dama jàpp ndax doo leen arrange waaw. Waaye animateur bi nga xam moom day kàndang te léeg-léeg mu tudd la sama sëriñ ba nangam, sama sëriñ ba nangam, te ab góor jigéen lay doon wala ab fubaleur wala mbërum làmb ba daanee maa ngi sant sëñ Diw nangam nangam. Ñooñu ñoom ñooñu joxari tabaski yi sukkar scores yi, ñoom lañu joxe biye màkka yi, taxuraankat yeeg taasukat yi, ndagar walekat yi, léegi ñoo fees dell ci avion yi di dem màkka. Waaye borom xam-xam yi nga xam ne réew mu ne wala dëkk bu ne ñu ne ah borom xam-xam yi kat nañ leen wutal ay biye ñu jox leen. Li may wax nag waxuma ko, ndax man bokkuma ci borom xam-xam moom, man na leer man moom awuma xam-xam. Bi ci topp mooy ab Dongala, may nab-na bi rek. Waaye borom xam-xam yi, borom xam-xam yi bu ñu jox sama classe gii waxuñu xam-xam yi tond yi de, borom xam-xam yi nga xam ne ñooñu nag la sëñ Tuwaay waxal. Ñooñu nga toog ak ñoom liggéeyal leen bëgg leen, waaye wax himaratul masjid ak di dundal jàkka yaa xam ne yow jàkka ja noo koy dundale, ndax bu ñuy tabax da nga koy joxe dara, wala léeg-léeg nga fay facture courant ba mbaa facture ndox ba, wala nga jàdd fa léeg-léeg joxe fa dara. Ah sëñ bi daal la wax waximaara mas, wala boog da nga fay jàdd fa def say nawaa fii la waximaaratul masajid daal la wax. Bi ci topp nag mooy gas ay teen, ay teen yoo xam ne jullit ñi dañ ca mën a jariñ, dana tax bu ëllëgee yow man xiyaam doo ñàq. Fii moom Sénégal doon fi boykat mbaa mbërum làmb moo fi ëpp pouvoir doon borom xam-xam, loolu moom la yàlla dogal. Doon fi boykat mbaa taasukatu mbaa gumbeekat moo fi ëpp pouvoir, da nga am passeport diplomatie soo ko bëggee, mbaa boog mën ngaa visa foo bëgg a dem. Màkka dañ lay jox billet dañ lay wax, loolu maa ko wax, ndax ma ci dana ci nag am naa mën naa ci teg baaraam. Waaye seet ñi nga xam ne jàpp nañ ne ay boromi xam-xam lañ, lu bëri bëri ay lamp lañ di leeral ca ñañ tolloo ci leeral lañ wa lañ lëndëm. Ñooñu moom ku ci ku kenn yaw lañ gën a yowan gannaaw gën laa bañ, ngay bañ parce que arrangé woo leen. Fekk ko ne da ngay tëxuraa nag a taasu nag di leen ragal seen gannaaw nag, di leen diggéel luñ muumut lekk luñ munut dara, nga jàpp nañ yooye moom loo bëgg dañ la koy defal. Waaye da ngay xam ne sëriñ bi rek ka fi nekk, keneen ku mën a doon sëñ Mbacke Bousse nee na ku dut yàlla ab jaam nga, waaye ku dut sëñ Tuwaab Talib ab Donga nga. Sëñ Mbacke Bousse moom si gamal jëm, te looloo wér, wallaay wa rabbal kaaba looloo wér. Te addina moom daanaka dañ fee jàdd yàlla rek, loola fi waay ëppalee mbaa lu mën a doon teg ragal yàlla ko jaamu yàlla, lépp lu la waaye di jaayile noonu loolu teg ragal yàlla lu addina képp, waaye ba nga bàyyi koog moom te xam ne bisa ngi ñëw mu xam ne addina du kër, addina du xarit, addina du àndandoo, addina du kenn. Xaal rasulu salallahu alayhi wa sallam in rajula la yaxruq ila samxati l usnihi xiila fa maa najaatu xaala jusu ala rukbihim bayna yaday ulama wa xaala man nasra min nisa ila wa ci saw jiha mahabat loolu lam taarix yowma isin wa rajul yowma isin fi silli sadaqati. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee ñaqu nit ki dana yeg si ci am noppam. Yonente bay wax ñu ne ko lan mooy musle, mu ne dee leen boof ci seen bëti woom ci kanam borom xam-xam yi, dee leen boof seen bëti woom yi ci kanam borom xam-xam. Yonte bi wax de ba tey yonte bi salaa alai sallam nee na jigéen ju xool kanamu borom këram ngir sopp ko boo liggéee doj ñi di ñàq. Góor gu nekk ci keroog saraxam lay taxaw. Waaye xam nga soxna su mel ne marim loo nga xam ne bu jàkkaaloo yow day biiñ wala mu gañ wane na la yëguma la, kooka cofeel gu mi am ci yow loolu loom. Te yonente bi loolu wax man nasara min nisa ila wa ci saw jiha mahabatan lahu, sool bor xool kanam borom këram rek sopp ko ndax day sàn. Ah waaw moom la la yàlla booleel. Waaye ah moom di doy na war mu ngoog dal. Waaye mbokk yàlla waxtu laa yar di siyaare mbokk yëpp, bàyyiwuñ kenn. Sëñ Abdoulaye Ley ma ngi ci Asalem 2, ñoo ngi koy di ko ziyaara foofu. Délégué la xawma délégué de quartier wala chef de ma ngi koy ziyaare sëñ Abdoulaye Ley.

ko ci kaw la lu xalam ni ko yekke do ne ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi seen kanam junjung ya gor ci asaman suusi di rek pey diwaan sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajaro ba melni wéru tégalo boromi léru tégalo fuñu vivé sori lëndum ku téga tas wérante deñ ku bañu tej mbaata nu tej kërëm mu faaf malne ko aj kam yawa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndëndum yi rek ci wépp wal wayam warir fuñu fujëm woromi ngir ya jitu won ak seen ngir sa ñoroon jebal ko ngir ñu awon bolé ak wedd ñu am khadiru ak sinikam tijanu ak sinikam seesali ak sinikam.

batar de ding ko xam xam len ngeen di ñaané nak gëm ak yaro torox lu ñak bakkan te muñ sax fa bañ ak balang jamo digal bajam wolu deugal ak rafetal ndortu teset paspasi xol lo xat lolo dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecc ak fas mo gën di wek ak jam dana weral ci li ma fas touti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ci kanam fi du barap faful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi na la kaddu keur lemam di ngagn mo xorom medam wi tani diko biw baw kadi siñ ko diko yew di dox di xiro ba musiw tere budeta dal di dem keuru kudul am keur la fe aduna keuru kudul am keur la fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofal la soxla wo ñam ta tay ma jangale nañuy fasek njulit xey bayyi moy te xamne jakam wad moy borom ci kangam baatun te sede yari baati sede yi ta faselal te sede loko bur ba doy ba sede ci lu leer ak lu ndam te deddu aduna te wut serign bu mat serign tatanienam tabul tawat benne ludul ay tawatam te kaka moy ba ma buen de sa ba jom wuti kak baler ci man ni nga dunga te se ku gindi sen gelem baler ci man ni nga dunga te se ku gindi sen gelem def len man dama ni man la bayka bamba mangi man fukki barab ma tek ca bel fuñu fa

ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi wéyalé seen naqar ak lu leen metti dal naqar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ci amé tawati guatra bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw pour léral ci muy goor pir 100% katan ñi nga xamné dañoo néw doolé ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola bouyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab diñ ko giñ ci def nga xamné mo koy gaawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëst lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamné boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bop bu mit dula indil benn problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo délu sé ñu délalo sa xaliss kon fofu lañ ci yëm ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër képp ko xamné soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah.

شیخ مصطفی بکه شیخ مصطفی بکه شیخ مصطفی بکه شیخ مصطفی

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti fekk mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu fasa arshul maliki wa tazza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing subah wax ji moy man ñu tikki nak ndax man na na wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dañu mané man ñu wax wax ji kon ñu may ñi ñi koy met li ni allah ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu ba sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm ba leen xataay li yëb
3: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xassibi dana la meena agale ci yalla waxatu wala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati indallahi duzi zawin kuburi wal malaji
4: serigne bi wax nañ sama xassibi yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma am taqawla sa mo binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
5: ci xassida yi rek ci xassida yi rek nan ma la xam serign bi ci xassida yi rek ci ngum meuna begele
1: akramanil akram bil qur'an wajadani bi mawridis samaa
6: bay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuri serign touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaan
1: lam lan huli waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahrun
3: amul len lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
1: akramani bi kawni khatti linda mimma yubali bil jinan kunna
7: bokku ci magal qasida moy qasida de yengal aras iza katabtu tazza ashr baqi qasida de yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'iku tibar haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saara'u li hifzi ahli serigne bi nana sama qasida yengal na xoli ahli badrin yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi mi yengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man di ma samal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: asaidi min mujizatil muntafa
8: sala
1: alayhi man hadaru wa taqa
9: khasna ñom ñi fet ñu ngi def ci liggéey xat dégg ci xat yi khasna am khasna mu ngi ngi
10: dox
9: am ni dara ma yéppal ñu ci ñé té ñu ñu ci fagulé rek ñu balé khas ñi la ko mo tawfé tawfé ko bëgg sëñ ba am waye yi khas ñi la
1: akramani llah bi kawni al hamala li asi ahibati wal kamal

0: 南走入法了真主把国家放保卫了
1: 南走入法了真主把国家放保卫了
0: 南走入法了真主把国家放

دار حصان الشيخ مصطفى تيجا بارو سريفان في مدني مويدو

parar de visitar.

I'm going to go to the house.

Yeah.

Thank you.

0: من يتقي
1: يدعي كل ما ينجي سامي.

Victory,

Mahatta dabur.

Fi dunya.

महिला सी मोसी दुनिया सी दुनिया।

0: يوم القيامة بالبصرى وقطعات. ومن يلاسم يدل دار نسخته
1: نسخته

你们。

0: وخدنا من
1: وخدنا من قرار
0: من فضلات دنيا الآخرة
1: في كل خدمة.

Madina.

0: Nusantuko.
1: Nusantuko.
0: Balaiza.
1: Did you?

0: Okay.
1: Limón.

Ñe FM.

0: téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kessé ci walum téléphone dañuy jay vente lo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jayale puce di jayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yebuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fi fi war sok day jay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi ñu ñu fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñëwoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak jamono internet lañu toll xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer la ko ba ci sa biir kër Fip Fibre Soap mo man ci walum électronique
1: anta nurullahi fajran
2: Vous voulez savoir pourquoi je vends facilement mes produits? C'est parce que je travaille avec Radio Tiener FM. Mais oui, Radio Tiener FM 88.6, ici à Dakar, Colobane, rue 41, angle 38, vous propose des spots publicitaires, des annonces, des communiqués pour la visibilité de vos produits sur le marché. Pour toute entreprise désirant de faire un contrat de sponsoring, venez vite nous retrouver à Colobane, rue 41, angle 38, ou appelez-nous au 76 328 22 22 76 328 22 22 ou au 77 672 52 52 77 672 52 52. Mais pour vos besoins de couverture d'événements religieux, Magal, Tchant, Gamou ou des temps d'antenne pour émission, des sponsoring, venez nous rejoindre ici à Dakar, Colobane, rue 41, angle 38, près de la gendarmerie nationale. Samba Djiri Diallo, Radio Tiener FM, toujours prêt à vous servir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une seule adresse à retenir, Dakar Colobane, rue 41 angle 38 ou appelez-nous au 76 328 22 22 77 672 52 52 Tiener FM 88.6 pour plus de visibilité de vos produits et services sur le marché.
3: Sabaji saatul yawmin fi salatil khadaji sumanada bi bismillah bismillah bismillah fi maqal laylatul adem kubrasul bam tagoto ak masbun jabeb bam koy yabal ngewi yaman bi bismillah fi maqal laylatul adem kubrasul bam tagoto ak masbun jabeb bam koy yabal ngewi yaman denkam ba fatu rasul gisam nga tay la fi misal yebang mas be ki misal kebo mas nga yaman mahmoud so mom kankaya
4: kenya
3: kebo ki baytiya moy tari khal sa baye dem ko mas mom yaman fas nan ci yeen am ngeram te doli go ci ayitam tam ci yer mangi ki gam borom aras koy mas mom salatu khudwati la dew ta ne bi sa ba yep dew ni te gine tew mar ma giew na soxla na ku dem yaman يا مصر المهاجرات وأهل الأنصار ترى جبيل مون قار هراء ني الله نيل يبل اليمن ما دام غيت ايدينا لهم يا مصر المهاجرين الأنصاركم كمن دون تي صغلنا قدم يمن فاروخ جك بور جور تناك يا خير البصر أنا فخال يا هما جيتل ديو قدم يمن مدام بابو كنين يا مصر المهاجرين لنزاركم كي من دون تي صغلنا قدم يمن عثمان جوك ابن عفان مدون جوك يا القرآن فقال يا ابن عفان اللي هو رسول اليمن مدوم بام وكنين يا مصر المهاجرين لنزاركم كي من دون تي صغلنا قدم يمن أبا بكر مدب قروم موجوك تخو دول مسنجيم ngir kër sa daat la muy gorom mbay xamna mom du dem yaman ababakar mo jëk gëm jëbal ko doomam tay gërem te jox ko mbolem halalam topp ko di nga tu ko won te ko na mbay mo gëna woom fasal na nga xara ci baam gënem la boole ak jaam gaali wurus la la balon yaa tonu yaa bari nga ñaay yaa mata ñe maana la saay mamoudou sow def na la waay يا كنيماني وايمن ابا بكر مسول دي دون وي جوري كنتي مسلطون dom dum jurit musula doñ yalla borom ba len dundon ababakar musul doñ way guri ken ci musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom ba len dundon yonen ba doona nandam dom am na juroom fuk ci mam yu musula doñ yalla te ñom dum moy borom ba len dundon yene ci ba tay ne ko bar kem ba do dag na do far yaay bayi xit ba yaay ko jall ya dak jey mburen fi man may dog mu baam wo kenen
4: ya ma def FM 88.6
3: tay soxla na ku dem yaman halli yu buu ci xafar na su bala don delu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar mu nay na do don yaman ya imani ya rasul man ko ba xati non ñu tul may gayna may so jumba ton ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wajarani abul husaini hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wajarani abul husaini hasani mali siwaka la yaman hal yadum wa kanen ya masal majrin lan zarikum ci man di dor tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya inimani wa yaman anta lak ya mat jibiru momon mas na dem yaman don sen li was moy inimani wa yaman yonen ba wago fa tilan ne ko talal ma san metel mu ñew mu dal di koy metel kena ko wajal dem yaman ma sal di jo japp gelim fabrah la tek mu di koy yim yonen ba na ko kay dom ma stay ma gen klaw yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma gen klaw wom de ko kharit bu di jegem ci sun borom ak wa yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huma wa fi ardi yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as ona wofi ardi yaman masna ko dolli ma lenen tebul ma den kelit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma shaman isab ñey gëna metti ay qab te sen lam yi ñu ko go ñoy wax ne wax ko yaman bu rek ma sa mbokk xif tebul dasal yit ne ko kif te fek sey de kal xif haram la wax ko wa yaman bolé ka ké mas basour bul denc bul lati butour ganaw da nga lek basour wudal ko xif fa yaman ko wop nit ni ko len bur yalla fa la di len xanyami aljama khamal li yobulo ko fa yaman te ba may bur yalla nandal la jinan minna ay kawsar jinan yay teru mustafa yaman ko sanga bulin malan bur yalla sang lay malan hayir jannati nga dan ca jeru be ko yaman ku sudura awray julit bur yalla def la xarit sa yawray di su ko wisit yowmal khiyab wa ko yaman bo wuni le bilik ayib bur yalla wuni say ayib jebal gaayu laylat tay mbar ma wax ko wa yaman ca bo xade bokum julit mba de nga ngani abulit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won te bo xasse makum julit mbaati nga ngagn ab julit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won mi degg ni en malaka tew lu bo bindon lepp di tew malaka fabla ñepp giew di wese jef ya nga jefon yow bol nelaw bana xureet ngir rugale mo ne xoreet mbolam jabot ga dela set te duñ ca man la fa yaman xamo maas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bu reeba képp yow jahim fe jàllago kobul xaram bu lekk maas yow wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñam wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yalla la muy jëkk laaj du dakk jéeb lay jëkk laaj te su lewee dootu la laaj sawé nga wax ko waye man bu lewulé do mané wi sayan nam do bu mané wi xoro nga gis ku joy na way bala xoro nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yam ka tay morom ni rew mana ma sa jaro ayer man dem raw no yaman xamal ma sho mar khiyam yaan na ci ni far ni baam subhan tuddu yenn nga wa daj na dunya ak ñam logon ki meri tunni ki dinar ci ndox mu sel ni dinar aljuma de la fayaman ne manas bu koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am cay ngeñil muñal ta wax ko wayaman bu fatama yow sa borom fo man di nek mola mom bu sagane ti say morom ngir ñoy sa sere fayaman fo ne mas na ngay xalat ne gatirat bu mana fat lo atte nang koy manalat demal di atte fayaman fa nek del sa xosi kar muy hal ba muy fa sa kar bara bi ñoy sa tere far yo mal xiyat wax ko yaman bu dekk to nga di ko far bu fa degit def ko ni nar ki liman bu ko di cior bu fa ki fa yaman na ngay dekk ale ki fakir miskin yama bu len di leer fe so defe ni fek leer ko man di jëm waayaman xam nga maas kat alquran xamal ko képp kuy royaan faqir miskin ya andi leen ba ki jataay fa waayaman bul sagga nag degin maas bul topp neen yakan maas képp ku dee rekku maas te fekk wii na fayaman mu naa maas yow taxawal yaatu watul kañaani xol jàppam loxoob naa ko muñal tey topputooy jaral yaman jappal ma denk bi maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow mal xiyaat laatiw yaman jappal ma denk bi maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow mal xiyaat laatiw yaman maas ne ko yaa rasulullah nut naa sa denk bi walaa may sakku ndimbal ca ilaa ak denk bi fawaa yaman maas naa ko yaa rasulullah ngëb naa sa dénk bi wala may sakku ndimbal ca ilaa ak dénk bi falaa yaman yonne mba jàpp jëb loxoom ñaanal ko tabli ci loxoom danaa maas waaxu la doom tey dénk naa la waa yaman dénku maas ba fii la yem xateem ba tey laay bëgg a jëm aatu rasul gaa ku yëgam te boo maas a nga yaman carog ba maas yeggee yaman yéggangu neem nga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waa yaman julli ci yoneen ba bu baax waar leen ba xol yen a firaax yaman ña naa jiiwaaya baax sa wàccu waay moo di yaman julli ci yoneen ba bu baax waar leen ba xol yen a firaax yaman ña naa jiiwaaya baax sa wàccu waay moo di yaman dana la ngëb di la teral yaag sa njaboot di leen dégal mu jooy fa jooyu rëy ba dal ñu di ko laaj ñu waayaman fa ma ñu kii ka yaa maas xaalalaw mu reysaas amara saydi maas
5: xaeyaman
3: ñu laaj ko lan la la digal mu tontu leen lam ko digal nemmi ku way ragg tebul saggane miskin fa yaman maa sax la ñoom di leen digal amar mu lenn mancuwul muy fukki weer ak yaar xamal lii la saxon fa waayaman xam jëmmi bés maas di nelaw lisaan waat tiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonnan tubaañ ci sukuraat yow ngay nelaw ba naa kuréet mboolem saa ba yëpp diit yow ngay nelaw fii fi yaman delu ko baa mu ne maas yonnan ba faatu na maas yëgal ne madiina maas kenn nelawul yaa ngi fi yaman delu ko baa moo ti fi saal naa ko yëgal ne si le saa suuf ci ma yonen yi le saa mu tiddlo fa waa yaman kero la masin mi jamam tabi ke bira lu yamam mbolen bidim yam cem da don gis ñuy wonde lu fa yamam kero la masin mi jamam tabi ke bira lu yamam mbolen bidim yam cem da don gis ñuy wonde lu fa yamam mbolem garap gen yengul mbolem yalaw len mu jogul mbolem asama si niral ñu lak bu bax fa yamam muna gile bu dengul di joy ba ben ko mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gën ci fi yamam nembu degal la di lu am na del ci gudi ki ma jëm bu de na shaytan rajim sa film mbir mi fi yamam yendo kero ba ci bu gis mbolam ba ci ba bepp niis mbolam yaram ba bepp diis ngir ngir mu tiis ma mu gisan yendo kero ba ci bu gis mbolam ba ci ba bepp niis mbolam yaram ba bepp diis ngir ngir mu tiis ma mu gisan jango nga ngir ma del jaat na ko ma li ngay xalaat ram la nang ko mana waat demal madina ya ko man jango nga ngir ma del jaat na ko ma li ngay xalaat lu ham la nang ko mana waat demal madina ya ko man masjid wuluna kerok yonen babatuna kerok goya ma goyam kerok mu jeuf ko joy fa yaman joy ba dara be bokku joy gida yaman ya sef di joy malakir malaya joy ngir joy mas mon yaman mahmudu so joy la a ya weyli weyli weyli a fa fa ay weyli a ma joy la mas mon yaman jeber bana ya zaidi ya maliki astadi ya weyli weyli ya sadi fi layli asfi yaman mu joy ba joy yagulol na ko muhammadur rasul manon sangat budon rasul fatuna tay man fi yaman mu xeydi julli gi di joy taw di joy sagi di joy sigi di joy jekki di joy haya basal mal fa yaman kala ya muhammada wa bar qasim shayida wa ya hima ral masjida inna lillahi la wahan inna ilayhi raji'un dokin ci sheet lam waxon gana kero bam ne ma won yowal khiyat ya ku yaman jibril do ko na
4: fm 88.6
3: di wax sangam luy nara xew tay de gën dundu fi man mu ba meter gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko ci koy ñaan na won di lox di joy fa yaman mu ba meter gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko ci koy ñaan na won di lox di joy fa yaman na ma gi ñaan borom metel gile ma tim te moy rasul bu de na gi gën ta dal ram la na gën hadum ba mu xéñ bëggalem sabra la tek ko usngim yeesal ko war tal loxom di tagu top bokki yaman ma sa di bacci di doxal ñaan du ban nopul wul mu nopulo dafa yeesal galem ga julli ni la won besam ñaan te lañ xibaat ne taxana ku na himar ma ngay nuyo kero gi mar mu di ko laaj wo mu yaman mas na ko yow no tuddu nar mu ne ko man ma di himar te sama bayit kat yasar mu di turam mu jëm yaman ila ma sunu jabal habibo khayru awal faraqa dunya te khamal may ndaw likoy tagi yaman ma sa ci bo fara di joy ya weyli weyli weyli woy malakir mana ya joy ngir joy mas on yaman mas ne hima imu yazar madina mu ndab ziar mu ne ko tis da doy na war ak di tot mas fa yaman mu na ba tay ma di la laaj tero ba yon ne ba di waaj ngien di ba tew ba mu ne sooj mu ngien defon mang fa yaman ken ka dul ken ka defun ken doxatul ken defatul ken doxatul dul ne xol ñaadi mi am ñu dofam gatu yi samam bané mes ba xam na ñoom do suñu gis ku leen wañé ci ñu ne gis di yoy borop lañu nelon mu na wusay mo ki asam la la di laaj mu ñu defon lek ci na de lañ bawon ngir ga di joy seen maam jawon ñu ba kuy ma sa timar ba ca kanu fekk ak jabe muy sama gatu di giir ma jam ta mo mon yaman
6: Alaji Ibrahima Cissé waxtu yi jot na kaggu dorna
3: Siamuin bu yalla fiixal ko mu jox asabatam sayyidat faluna ba señewat halini ñoko daron ba mu ñe ñu bokk bur sabal ko sigar ni di lur yonna na Babacar li wor gi jël bi ndé fi yafatin yonna ma
6: 88 Poésis Dakar 95 Poé de Touba 94 Poésis Louga Alxemes juné ci waxtu yi seen émission kaggu ngén diko and ak seen mbokk Mohamadou Mustapha Silla
3: La dari am wajirin tay may ne yeen ca dilen santa kanya nan guddu fan ngira na nan cay naqar ñu bes ma yeen yeen dama jar ban bokk den cay naqar na yalla dolli xini fan badar ñe yeen la andal
6: jajeuf señ mam cheikh lo jajeuf alhaji ibrahima sissé jajeuf señ aliou ndjay jajeuf señ ablaye sambo ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen man di nu deg ci gox yu wouté yi di touba dakar ak louga no ngi jajeufal ñep di nuyu ñep di jital ci nuyo bek siar bi cheikh mohamadou montakh diko ñaanal fan wu gudde guer ba mbollem naliyum nalal serigne touba rek sun borom defal ko ci lu kawé jortu way nuyo bi ak siar bi nu diko jaare ci sun loxol kilifa serigne cheikh mom serigne aliou momit war wi mu sampu ab gopam muy radio yi sunu borom defal ko ci tawfiix mo ag fu mbeug mo ag fa nuyo yep nu diko bolé diko jox soxna fatim mbacke mi directrice su radio yi no ngi nuyo ñep rawati nañ ñi bokkal ne fi ci kër gi buñ ci tuddé baye ayib ndjay señ seyd aboubakar ndiallo seyd mam cheikh lo seyd ousmane lo soxna awangom waye ñi nuy baxel yit buñ jitalé seenum nuyo moy asabu cieñar ahlu jant bi asdikhaul leer gi ñom ñep buñ jëlé seen nuyo jox ko baye seeni lo baye ma yassine diouf soxna fat ndjay lu ga soxna mersek yaay radio yi xarim lo sam dañ nako meuna jallalel ci mbollem ñi nuy baxel no ngi nuy ñep di sant sun borom ak bekk ci bim nu maye nu togaat fi nu daan toga ak yeen di and ak yeen jotaay bin daan and ak yeen muy kaggu tay nak fan tegon sunu baram alxemes ji jall lañuy teggi baram ba moy tomb bin doron ba war ko tej waxtu wa jeex mën ta ñak nu tej ko ndax muy père yi yama doon jox jigen ñi dam ciak bama leen doon nosal ab ciak boko nosé bokay nos nos ba matal da ngay dang koy tej tej dang koy tej lang koy teje tax mu mana dess ci bat ba moy bu ko tekke ci batam man ko tej muy buto ba kon buto be deson ci tiak ba waye ñaari per dess ci pet nas ba bala ñuko nos bala ñuko tej bokku na ci per ya jigen dafa wara set set ciatu bir ak ciatu biti ciatu bité fu la nit gis xamné set nga xamné ko set nga ci sa ciol ci sa jëm ci say jëf di sol lu set di def lu set saw yaram set bari na kuy sol lu set ta du def lu set bari na ku yaramam set ta du sol lu set bari na kuy sol lu set taw yaramam setul du def lu set waye bo de sol lu set di def lu set saw yaram set yi boko bolé moy chilvisé xey la ko wala di wax xey ciatuk bir moy nga baña xey xeyuk ginar xey te ginar dang koy gis xamne setna nga dem ci ngunu la doko meuna yer ginar dang koy gis fogné setna nga dem ci ngunu la xamne setut nga baña xey te ginar fexel ba kula bet ci sa kër xamne set nga amna ko bu solé lu set rek lu ko da nan ginaaw ma ngi ci sama kër rek luma neex man na ma sol du soralé ka ko mëna bet fu ko nit mëna betté waye fexel ba kula betti xamne ko set nga ci sa ciol sey jëf saw yaram kula betti ci sa kër xamne set nga ngir sa jëm kula betti ci sa kër xamne set na ndax sa ëtt gan ñew xol sa ëtt xamne set nga gan duggu ci sa nek xamne set nga duggu ci sa wañ xamne set nga nga may ko ndox mu xamne set nga say gone song ko mu xamne set nga lele nga dem ci kër gone ya song la do xam noy def da ngay te leg leg ay da ci am gone yoy tabarkallah fuñ la lal nga yakko te do ci mëna do xam noy def kon xeyte dinañ ko xamé ci dañ ko xamé ci sa kër sa bëtt sa neek sa wañ say dab sa ndox say goné fexel ba kula fekk sa kër bu gisé sa yi xamné set nga waye lo set setit bul wolu sa bop ci ciet ndax set da don lu kenn meunta lay biri nit set da bok ci kenn meunta lay biri nit nin man nga ko ne sa dal yi ni nga ko solé baxul musummi ko solat sa mbum mi ni nga ko solé nangam musummi ko solat sa wéri da xawa ki musummi ko solat waye ciet mune su ci lay biri nit ndax la ngay setlu ci nit jappé ko ñaka set ba japp né man na ko ci laay biiré man nga ko ko laay biiré mu japp né dang ko yeb wala dang ko xép wala dang ko tutal wala dang ko ruslo motax set neexuta laay biiré kenn luñ mënta laay biiré nak da ngay fexé ba bañ ca wolu sa bop lo set bu wolu sa bop ci né set nga del némé ko say ruq ak say ruqat bo duggé ci auto ba wacc lén lén mu dal la nga dugg ci auto denda ko japon ne setna ndeke desena xet xawla sonal bo wacce bul ne kima dendalon dedet delul ci sa bop wacc ci auto ne hi man de kima dendalon ci auto bi nangamami nangam dedet delul ci sa bop yow ah man badu kima dendalon nimma sonale won ci xet nala sonale ñima dendalon bala ngay genn nemme ko sa bop bala ngay tok nemme ko sa bop fo ne di nemme ko sa bop baña wolu sa bop ci ciet lele nga dugg ci sa ruqub manakan jigen day doylo moy doylo la sa borom keur am ta baña yor jikoy gilem day ne ci garab di lek xelam ak beutam ne ca genen garab ga ca dess moy gisoo li sa borom keur am ndax la keneen am gisoo lañ lay defal ndax lañuy defal keneen kon doylul ba budé xol nga xamné li la sa borom keur am nga xamné moy sa tier doyloko bo xeyé né dépasse luñ tek ci sa loxo nga xamne mom la sa borom keur am mu doy la donte sombi la man sombe ko ngeen nan doylo sab serigne doylo sab dépasse doylo lañ la defal ci sam nek donte mat la la mu doy la doylo lañ lay jox par wer par sabu num toll nala doy ndax amna ko amut amna ko amut lala sa borom keur di jox par wer lu mu tuti bo xole ca ka nga xamne borom keuram du tegok mom loxo wala lu neew lay don dang ko meuna dana la meuna doy yow doy lo sa borom keur am doy lom xelam di deglu conseil damay bëgg def nangam lo ci xalaat lum la xelal mu doy la baña jël conseil fenn kudul sa borom keur nit ñi nak légui ag nañ ci waye di ba légui ci internet ba lañuy jëlé conseil dama am nangam ak nangam problème ci sama négu say nangam bëgg nga conseil ma conseil bu ko déglu ci kenn kudul sa borom kër muñ yawar sa borom kër ci yow te mënuko muñ yalay nakari lék lék tay jogé ci sab sey am lo bëgg muñ ko am lula nakari muñ ko dégg lula nakari lo mëna tontu muñ ñu def la lula nakari lo mëna faj nga muñ muñ moy mëna tontu muñ mana faj muñ waye bo amut tontu buñ la waxé lo amut tontu nga lol du muñ ñu def la mëno faj lol du muñ waye muñay nga mëna faj mëna tontu ba nopi muñ dégg kaddu kaddu gu metti ci sab xol ma ñu def la jëf ju metti ci sab xol nga dugg ci sam neek teud ci sab lal joy ba sa xol sedd nelaw ba dug ba takusan nga jog sangu lal sa sanche bo waré ségi café nga ségi café ta kenn du xam ci sa kanam ne tay am nga lula nakari kenn du xol sa kanam xam ne tay ji am nga lula neexul waye kaddu ko dik tontu luñ la def nga fayu wala ñaari fan yu ne nga akki sa yaay ñaari fan yu ne nga laxas wuti seen kër bo agge lal ba sang tok jambata ba son wañeku dedet lolou du muñ da ngay nopi ci lo xamul nopi ci lo xamul nopi ci lu sa yon nekut nopi ci lu la amalul njariñ nopi ci lo xamul nopi ci lu sa yon nekut lu wax ja bari lañuy wax bo ci xamul dara bu ci dug bu ci wax lo xamul lu wax ja bari lañuy wax bu ci sa yon nekut bu ci dug lu wax ja bari lañuy wax bu amul njariñ bu la amul lenn njariñ bu ca dugg ka moytu ka jigen ñi nak mom dañoo jël ka def ko seen yef ay loko moytu rek mo gan ka top ka waye di damu sab gis ci sa borom kër damu sab gis yamale ko kep ci sab sëriñ baña gis dara ko dul mom dar kudul mom bul ko gis bul gis amu kudul mom bul gis tarub kudul mom bul fa kudul mom da am yoy dafa bok ci damu muralu gor yoy daf ca bok tok ci sa borom keur di waxtane kenen di waxtane la kenen am dog ak sa borom kër di waxtane la kenen am yi day dam muralu gor dog fi sa borom kër si diw mom na mol dara si kërëm ga si otom ba si dug nga ci sen neeg ya si sen sal ba nak si limi defal sen wa limi defal wa soxnam ya yi kenn du tok ci sa borom kër diko wax sa borom keur bu tolli ni picc ba melni man bu touté bu loxom jotaté ginaaw ba melni man bu tolli ni picc def ko ni ñay te gemlo ko ne ko ñay la gemlo ko ne ko ñay nga bam gem neew ñay la don tem picc la sa borom keur lu loxom jotaté ginaawam yow reeyel ko reeyel bam japp de amna da ko gisul lum la defal ak lum touti bu ko may fum ko xébé bu ko may fum ko faté bala ko xéb reeyel ko bala ko bu ko naré faté fatali ko ko sa borom kër defal la nga reeyel ko lum touti nga reeyel ko bam reey fi yow bam gis né reyna reeyel ko ak lum touti reeyel ko sula jëfëlé lu rafet lum yag dé ci déllu dé ci déllu dé ko ko dé ko bu koy faté dé ko ko won waaw man namuma dara ndax yow waaw donte défa lu la dara waaw sa borom kër dañ ko namuma dara ñëwuma kenn ndax yow donte défa lu la dara yi gor soy dundel ni nga xane loko defal mu reeyel ko duté mo xamné lako war ci yow dara matu ca dang ko sagal rek ndax boromum xel mom borom xel la ku ne xam nga la nga manki li nga defal sa soxna mu reeyelal lako bu reeyé xam nga ko bu tuté xam nga ko waye soxna si nga xamne loko defal mu reeyal ko amna gor ñoñ da nañ xamne la leen war ci yow matut da nga leena sagal rek te dinañ la fonk dinañ la yeeram dinañ la bëgg te luñ am dañ la ko yene ndax dinañ xamne doylu nga yek sa serign yek sa borom kër yek ay bokkam yek ay xaritam yek sa serign ba bu wacce do amati soxla ci dara do amati soxla ci dara may ko nox mu nan tangal ko nox mu sangu tangal agn degrer bi tek agn degrer deng xamna ding ne ma agn ba mom passé won na ah kay tangal agn degrer bi tek bol na agn passé na rek jeru ko yet dedet agn bangi ni rer bangi ni mo koy won ne ko ah man kat nek agnewuma fi waye bi agn joté yeg nañ ma agn bangi ni rer bangi mu soasir mo koy wonne ah da ñu joté kat yeeng nañ la a tok fi wétam nak diko animel da moy tu téléphone yi ah seug ci sa téléphone rek ah sa borom kër nopi momit seug ci téléphone am tok fi wétam diko animel donte dafa melni man donte dafa melni man ci ney wax sama borom keur du wax lolou day manam day waxtu jigen jambate ñak wax ak borom keuram rek lolou day wonene ya ko waron desna borom keur lum waxadi war nga fexé muy wax lum nopi bu ko ca ba jigen wërta bañ da nga bëri wax waaw jigen ay kuré nak mo mënu ko sa borom kër janni la sé sa waju da bëri nak sé yow da nga sof xidi mané sori ma hein yow yu kuré mënu ko amna ko boko ko waxé rek mu mer ay dédét jigen da wara lakkal borom kërëm sonal ko yegl ak yegl la wax ju bari ba sa borom kene la sa wax ji da bari waaw bu do wax rek da nga yobbu ci wax waye bo ne du wax rek nga fekk ko ci ñak waxam du ngeen communiquer ndax amna ko ñak wax gam ñak waxam mom xam na ne du wax kat waye bëgg ko amna ko xam na ne mom du wax waye nim mel bëgg ko da am ci nit ñi ñu mënta tambali wax ak ñu bari wuti wax ñu bari wuti wax jigen day am yek ci sëriñam ta bu xasse te wëratu la am soxla ci dara waye yek ay bokkam bokki borom kërëm te ñe ca jitu moy ndayam ak bayam nday ak bay ubil len sa kanam say goro sa yaayi borom kër sa bayyi borom kër ubil len sa kanam di kaf dere surtout bu jigen ba leg nga bo defu dara nga tedd ci blalam togn ko yaay lu mu tay da nga sedd tay da nga yeungu tay nangam lo bokku lako defal nangam wax jigen du lelu ci negam jigen bu fa borom kërëm nekkut du lelu ci negam na lelu ji neeg gorom tok fi wetam diko waxal diko wetli ndax mag ñi leg leg dañuy bëgg ku len wetli mag day tollu fofu day soxla kuy waxtaan ak mom ubbi len sa kanam di kaf di re di nemeku seni nek ak seni ruq di balé di talu neex di nemeku seni yéré ko ci gis na tilimna nga bolé lepp jël foot bam set passé bam tali lal ca lu neex yet ko waye bo demé ca waño nga yegg len bo ayé nga yegg len yegg mak ci wañ moy la ngay togu ñor ndax ñu bari dañuy togal seen bop jigen ñu ci bari ñaare leg leg yalla da leen di natto duñ yegg mak ñi ci togu la neex ci ñom ak la neex ci ñañi añandol lañuy bayyi xel lañuy gëna bayyi xel ci la mag ña bëgg mag day bëgg ci bu ñor ñuluk bu baax xoram sa baña ëpp kani baña ëpp fexé ba lo leen taaj bu deew ñam la ñu xamne yegg nga leen bo leen tegeem pot ñu xamne yegg nga leen buñ duggé ci seenum nek xamné yegg nga len sa bayyi borom kër wala yaayam fum duggé ci seen ab négam warna xamné yegg nga ko foko né pot mangi warna xamné yegg nga ko ca set ga foko né añ bangi bu musé warna xamné yegg nga ko ay defal ma ba demal ma nga ne ci leneen bañ fatali lako lol dug yek ñu taaj bol añ ba reer sa borom kër jël kuddu nga jël kuddu dug yek ah dug yek de ah dug yek de amna jigen ñukoy def nak nañ ko ba ñu taaj bol sa borom jël kër jël kuddu nga jël kuddu lol dug yek lolu mom won nako de doko dimbali ci la kuddu manut ki jël kuddu nga jël kuddu la kuddu manut mom doko ci dimbali jigen day am yek ci sariñam tay reccu aw reccu di reccu leg leg reccu lo wax te gis ne metti won na sa borom kër donte yagna wala lo def te gis ne metti won na sa borom kër donte yag na nga tok bam yag ci sam ne nga ne ah man di li mom waxtu mako khalatate rek xamne warumako wona def ba li de waxtu yalla warumako wona wax reccu waye nga baña yam ci diko khalat ngay jëflante ak sa borom kër nuy tax mu xamne reccu nga jëflante ak mom nuy tax mu xamne reccu nga la nga waxon ba nga jëflante ak mom nuy tax mu xamne reccu nga la nga defon moy man de kéro bima la waxé nangam ba légui ba kéro bima la défé nangam ba légui sa suma ko xalataté rek damay am gatché mune la non lolou wess nuy ah yoyu bay li ngay fatali way yoyu passé na nga ne ko passé na way mako mën ta faté waw wessuna waye mako mën ta faté lolou waxuma la doomu adama waye sa digënté ak sa borom rek lolou moy tuub gu deggu sa digënté ak sa borom nga def bakkar ci sa digënté ak sa borom reccu da bok ci tuub yi gëna deggu reccu sa xel dem ci jëf jo jëfon nga reccu ko wax ak sa borom kër ba kaddu yu deugar juddu ci manam ngeen waxante kaddu yu deugar ndax bañ ak lamiñu dekk dañuy and way leg leg ñu lalante ak ci da bañ ak lamiñ day am non it ñaar ñi bokku neegu sey tam neegu sey dafa xat leg leg am porox ndollu su tuti su kenn juum ba kaddu yu deugar joge fa nga wax ko kaddu yu deugar mbaam wax la ko mu xey liggey nga bayyi ba waxtu wo xamne japp nga ne am nak peex nga ne ko allo jël sa telephone ne ko allo mu ne la allo nga ne ko man de tay waxe na mak yow no xamne xamna ne wuruma waxe yow nona ma bëgg nga bal ma bëgg nga bal ma wala nga bayyi ba mu wacc nga gatando ko no xamne dina xamne la nga jappone ba nga ko mu wacc ba mi xey boba da bayyi won ci keer gi mer da ngay na mero won waxante kaddu yu deug ba setan am ci yoon kaddu yu deugar jip mu xey liggey ci wacc nga gatando ko nu koy nu lay nga gatando ko no xamne dina xamne bayyi nga la nga jappone yi day yok ciofelu borom keur ci soxnam waye jotté ak sa borom keur mu xey wacc nga ne dang de xaar mu mer lila de xaar mu jekk la tuddu buma jekk su tuddu duma ko tuddu bula xolé xamne nam la baye won ci suba nala la fekke wat donte sax do na tudd deug ci yaw mom ba neewana jigen ju xey suba mere borom kërëm ba ngonté jogu ci merma waye dañ koy dañuy jog ci merma ba nopi di mermerlu ngeen nga neexal len nitu wa dañuy nitu de xaar ñu merli la yoy baaxut digen day woyof sa borom keur togn la ba tognara la ngene ko yaram balma majum bali mala wax ci suba jappalo mako doomu adama matut ta bula sa borom keur wolo na nga wor bula sa borom keur wolo na nga wor jigen ci keur da wara taxawé taxawayu gol ci ka

0: jigen dañ ne ko restel yow dal sa xel yow mi yow sa xel def ko ci ñetti attaquay yi yi la jongru ta bo xefe ñu ñu tal kër gi kër gi ñu yër kay yi ñetti attaquay yo ay muy télévision internet ak xalé yi ñew ci say xalé ta yar yi bokkuñ fexel ba xalé yi lañuy xol ci télé ba nga diko xam moy lañu wara xol téléphone yi fañuy dug ak fañuy genn nga diko xol moy yi ñu wara xol ñay dugante ak say gone nga di xol ñan la ba xam ñu ñu wara andal lañ gor day xeyne jigen kër ga ngok gor day xeyne jigen kër ga ngok wolu ko ci njabotam waye wolu la ci sa bop yow jigen gor day xeyne la kër ga ngok wolu la ci njabotam waye wolu la yow ci sa bop wolu la ci sa bop wolu la ci kër gi dalay wolu ci njabot gi wolu la ci sa bop wolu la ci kër gi xalaat ne comme yaangi fi do am lu ko nakari ci njabot gi do am lu ko nakari ci yow do am lu ko nakari ci kër gi leleg mu baye la koy at na ci all bi leleg mu baye la koy wer na ci all bi ke ci gëna neewle leleg mu baye la koy fan na ci all bi waye amal woruk samal ko lolé mu la baye ta am yaakar ci ne diñ ko ko samal amal woruk samal ko alalam samal sa borom kër alalam amal woruk samal ko kërëm amal woruk samal ko njabotam waye amal woruk samal ko sa bop samal koy sekrem woor ba bu la sa borom kër denké alal ak lam lay jige waxtu wala né ana la mala denkon nga né ko mi ngi ni waye bum la né ana la mala denkon nga né def na ko ni nudul num la ko def lo ta leg leg gor denk la jublu ca tes la baxam ko don leg leg gor man sax neena nu julli ji kon nu julli ji tedel ci teggi sun baram fin ko tegon
1: jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xam ni mom mo di noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah.

0: mi ngok jaajeef Serigne Mame Cheikh nu fàttali ne yéen a ngi baxel seen rajo Thiagnar FM 88.6 Dakar, Jant bi FM 95.2 Touba, Lergue FM 94.6 Louga. Maa ngi tegoon sama baaraam ci Mame Cheikh, mën ngaa ubbil jataay bi, ku nu bëgg a dab mën na nu dab ci 88 628 06 18, ko am lum nu bëgg a dalli mën na nu dab ci 88 628 06 18. Maa ngi baxel waa Touba, ñi ñuy baxel ñëpp ak waa Dakaro, waa am tudd ci roq ba sama yaay fa mu dëkk, sama yaay Ndak, maa ngi koy nuyu. Waa waa maa ngi fàtte quartier ba, quartier ba xam naa jigéen a allié, waa Touba allié gépp, ma waxee allié xam naa ne seen quartier ba dana dugg ci biir. Touba allié gépp maa ngi leen di nuyu. Sama yaay Soxna Ndak Sylla foofa la ne, sama doom la, ku ñuy baxel la alxames ji Dial tabarkala duggoon na ci jàngat yu am solo yum jànga. Maa ngi nuyu mboolem ñam ne nekkal foofa, Soxna Sylla, Baye Diop, Abdoulaye borom këram, maa ngi nuyu ñëpp. Waa Touba Sam, Soxna Ngone moom it ku nuy baxel la, noo ngi bàyyi xel ñëpp tabarkala. Alhamdulilah Serigne Fallou Sylla Daramane moom it kuy bàyyi xel suñu jataay yii la, maa ngi koy baxel bu baax. Imaamu Touba tey Batul Karim, maa ngi koy baxel bu baax a baax a baax a baax. Maa ngi teewoon sama baaraam ci di wax ne léeg-léeg góor dénk la, te lam jublu ca dénk ga mooy testé la baxam ban façon nga. Sama soxna si naa ko testé baxam ban façon la, bala ma koy dénk sama kayitu kër mu tayle ko waaw, bala ma koy dénk 1 million naa ko dénk 50 000 xool baxam. Dénk law 50 000 la dencal ma, bàyyi ko fa juróom benn weer jàpp juróom ñaar xëy ne la ana ndama la dénkoon, ana la ma la dénkoon. 50 000 jubluwu ca lu dul testé la, bala laa dénku 1 million. Am na nu mu doon demee sax, boo ko nee mi ngi nii mu may la ko, day xool lam la mën a may mu dénk la ko lu yàgg, ngir xool baxam ban façon nga. Bu la waxee ay secret mbaa nga xamal ko ay secret, amal wóoru fexe ba bum senn, bul wóolu kenn ba wax ko sa secret borom kër. Sa yaay lum la jige bu ko wax secret bu la sa borom kër wax te bëggul keneen xam ko, sa baay lum la jige bu ko ko wax, bu la kenn jige ba nga wax ko. Dama laa wax yaay ak baay ngir ñoo gën a jige, ku lay jige xarit moom dama ko jëlale, xarit moom dama koy wax mu xëy defal la ko kaa, tegal la ko ca mbedd ma kaa ko, fexe ba bum senn. Ta nga amuk dal, jigéen day amuk dal. Loo mën a gis ak lum tey sa xel àndal ak dal, ndax yéy ni ru dëgg te du dëgg dafa bëri. Dal dina tax a xalaat léeg-léeg mbir ne tell, bu dee boromuk dal la danga ca xalaat ba doo ca réassuré nu lay indil yenn jafe-jafe. Boo mënul dal nag mën ngaa yàq sëb sëy ci loo xam ne boo xalaatee xam ne jëru ko woon, waaye amuk dal, ñàkkuk dal mbir ne tell nga yàq ca sëb sëy ni tuuti sam xel del si nga xalaat xam ne lii ko yàq jëru ko woon. Kon ak dal dafa baax. Dalal ba buñ la waxee dara ci sa borom kër, wala nga gisal ci sa borom kër sa bopp lu tey sam xel, nga am dalu xam na nga cay doxe, xam dalu xam na nga cay waxe. Wolof day wax ne màccinu dimb dana tax dimb weex, màccinu dimb weexut waaye màccin wa na nga koy lekkee dana tax mu weex. Dëgg lii la jaaxal ci sa borom kër, nga bëgg caa am lu leer, léeg-léeg wutin wa yaq deug gi nga wax ora wax sa borom keur ndax and waxante deug la leg leg waxin wa yaq jigen day lewet lewet ba sa borom keur beug la mo gën wex bam ragal la jigen day lewet lewet ba sa borom keur beug la mo gën wex ba sa borom keur ragal la ndax ragal mene su ca dekk fer waja bam ñewé wacc nek ci Allah ba di tenda falu ndax ñewé wuta dem ci kër ga ndax xamna namay féké soxnam di tenda falu ba japp né soxna sa nelawna ñew di yoot ba ubi buntu bi seen soxna ci teud mu yoot ba gi ci lal bi né alhamdullilah al fitnatu na'imatun soxna si ni xinet ne ko la hana allah man ay khasa ha ha waji na yot ba ci neeg bi sen soxna si defane day nelaw mune alhamdullilah fitna nelawna soxna si ne ko yalla rebb na ko koy yalla rebb na ko koy jigen day lewet ndax fer mene su ca dekk ki la ragal borom keur bi la ragal yag day wut fexé ci yow te leg pexé ma man na baña gën ci yow netti na ko fi ben bis ay nañ ap na ben netti na ko ay yoon sax señ abdullah hadd daan wax ne gaynde ñepp dañ ko ragal bu non sos ñepp daw waye bu ñepp dawe bu delsé bala delsi fekk ñu wut fexé ci mom soxna si borom kërëm ragal yag day wut fexé ci mom rek ndax mënta dëkk ci férféri kon ne lewet ba sa borom kër bëgg la da gën ñimé ragal wex bam ragal lewet dina tax buñ la toñé nga am ñu la ngembul lewet dina tax buñ la toñé nga am ñu la ngembul ne ci kër ciow jip ñu ne diw ak diw la am ñu ne diw de mom bu waxé rek toñ nañ ko ndax lan ak lewetam day am amna ko waxtu wuñ ko déggé kenn rek ñepp dañuy daldi xamné dañ ko toñ ndax lewetam waye ne ci kër ñu togn la ba toñaral la ñu dégg ciow ñu ne kan la kanati la ñu ne rubba waaw ne ci kër ñu togn la ba toñaral la ñu ne kan la ñu ne rubba ñu ne mokkan laati mom foko dégg rek mokkan laati foko dégg rek wéddi luñu la mokkan laati taw jip ñu ne mokkan laati foko degg rek wedd luñ la ko jotel ñepp ne ya ko toñ ndax sax wex lolu lu mata moytu la jigen day am sago bo bëgge am sago bo méré am sago bo jaxlé am sago amna digënté yoy sago rek la ci mëna génné bo bëgge ci sa borom kër dara ba wax kako amal sago waye defal ma nangam ba may ma nangam ñak sago ba amo jam moyo ko jam lol baxut per yi mala jox yep nak boko bolé nos ab tiak ba nopi bu ko def ci sa waxane nang ko tak kula sen lak mom ndax mo lay jox tar bo xamne do sof kenn li moy takay soxna subax day natal kër di natal dund di yatal wërseuk diko sengé soxna subax day guddal fanu gor l'état mané day natal keur moy keur day dund di dé ni nit di dundé di dé di nat di bekkor keur gi dundu té nat moy keur gi nit ñadul jox té bu soxna baxé say bokk ñëmé sa keur say xari ñëmé sa keur l'état mané day yaatal wërsek moy lo man mané liggéey té sa suné ñu né la kay sa keur sa soxé ñu né la carte téléphone né la kay sa keur nga toj wala buñ la néwut carte téléphone né la sa keur nga toj sam xélan ci né légg ñu né ma car né ma sa keur sa ñaari tank ya nga warona tek ci sa liggéey do ko man ben ba yoy téggé sa keur ben ba téggé ci place ba ndax waxtu né ya ngay baganté rek bëgg rek lé keur ga bëgg rek lé place ba soxna subax nak su lay lijeentel sa keur té du ko lejeel dina tax nga mëna am daluk liggéey soxna subax ci yow bax ci say bokk di la défaral té du la yakal day bellil ab xol diko natal di dalalum xel ta xel mu dal ak xol bu feex day guddal fa nu gor Seyd Abubakar ma ngi la nuyu
1: jerejeuf Cheikh Mustapha ma ngi lay nuyu di la ziyara ñaanal jam am bekté lol tok ci sa plateau bu yanj bi ak usujo bu yanj
0: bi machallah
1: di wax ni alhaj ñu ngi lay ñaanal di ñaanal serigne cheikh aline mbake ya yalla gëna yaatal mbiri
0: ah
1: gën koy yaatal bamu gëna yaatu fu mu toll ni mom alhaji sas na ñepp
0: ah waaw
1: sas nañu
0: ñi ba xel kër yi kër gi
1: wallahi ndaysan
0: waaw ñu ndax légui mu yagg
1: ci jigeen ñi nga ne té tay dafa melni ciak yu bé sax lan sol ñun
0: waaw
1: studio
0: bu yañgi bo xamné ma sha Allah
1: wallahi ndaysan
0: tabarakallah ci ne da ngay ñar rek
1: envie wu ni kenn fu mu tolni mané fu mu tolni envie wu ni kenn wallahi ndaysan
0: ta taru lol tak ciak bu bes tak waaw la ca dessine moy nak nit ñi japp ci
1: waaw kay
0: waaw japp ci
1: auditeur ya auditrice
0: japp ci ya ñi yobbo yenen ci yenen radio ya
1: waaw kay
0: te fu radio ya ag nan fa
1: way
0: bu den lo waxe fi mu dem Louga dem Touba dem Dakar
1: jaar ci internet
0: bi tassaro ci aduna bi fum ag fu benen radio wala benen télé ag fuñ agut
1: effectivement
0: te rax ca doli
1: te télé du mag
0: okay
1: ñakoy deglu rek ñoy magé
0: okay yon wiñ aw di yon wu yara encourager moy mbax
1: wa mom la wax toujours dama ni man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili
0: te neex encourager nak ndax ken woowul ne la kay mayno
1: waaw kay
0: way kay la ngay yobbu fenen di ca fay kay indi fi ñu jallalel lako nañ la koy jallalel fofu gëna yomb gëna leer fofu fu leneen jotté fa te ya ngay japp ci mbax
1: waaw sa loxo deñul ci mbax
0: yi
1: wa mbax am nga am
0: nga am ko
1: wallahi ndaysan
0: mi ngok
1: kon nak bari na ñu naan la télé yi wala radio ñoo yaq penc mi fekk mom mo yaq penc
0: mi
1: parce que mo len dolel
0: waaw ñam ñamay joxagn
1: waaw
0: ñi ndagar wa lek def lenen
1: waaw
0: lum am fofu la koy yobbu
1: magalam fa la ko jeme gamom fa la ko jeme
0: mo len deugal
1: chatam fa la ko jeme kon bu ñoñu deugere mo len deugal lu ñoñu def nak amna ci wal
0: da
1: cey fayu de
0: très bien
1: mo xam muy mbax bo xam muy safan mom dana ci fayu wallahi ndaysan Mustapha
0: mi ngok
1: ñoo ngi bir kago kago nak ni makay waxe ñun fi le no fago ci bir kago tay nga andilu amam solo xamna dama lay jox rek nga relancer ñu fekk na la ci yu bare bare li ma ci gëna neex nak moy ni jigen ju bax warna moytu borom kërëm ne ca béré bu liggéey kayam ñukay wo nan ko kay sa kër ngay tak
0: ngir ñaari soxna yuñ fa bayyi defante wala soxna mak ay jigenam
1: wala soxna ak doomam
0: wala soxna mak doomam
1: wallahi ndaysan lool yep man na nek kon jappal ni sa ñaari tank newul fa ngay liggéey ben tank ma nga fa ngay liggéey ben nga ci kër gi te bu dakul nak
0: légui fa ngay liggéey
1: am num def te bu amé num def nak ñom ñu gëdon artiste
0: légui kër
1: ñu am num def ñomit wallahi ndaysan kon yalla nante yalla mussal kon loolu lu ama am solo la Mustapha ñukoy wax jigen juné mu baye ci xel Mustapha nga indi tamit lu ama am solo mang koy deg sank nga koy wax as gor warna moytu lu xew ñune kumu jotel waaw
0: waaw
1: joté wat na kene
0: wex
1: waaw
0: amna ko fu mu joté ñu layal ko ndax ah mum deb jamour la
1: waaw
0: ku lewet la ko
1: bu
0: waxe rek togn nañ ko
1: waaw koku de xamé wun koko
0: waaw
1: waye ko xamanteni kan la joté lati
0: waaw
1: koku
0: lolou moy jox nañ la tor ta xamaguñ ko
1: tor waaw xamaguñ ko
0: tor
1: mais takal nañ la ciakak tor ba bañe xam ko togn meun nañ la togn de waye ñepp xam nañ ni yow yaay démarrer les hostilités mbiri ci yow lay joggé waaw du joggé fenen ci yow rek lay joggé kon donc lolou Mustapha jigen da ka wara moytu jigen warta deugar
0: deugar
1: jigen Mustapha deugar bu jigen momuko oui jigen warta deugar
0: japp dara te bay
1: wala sax ndereñ dereji di jakarlok sa borom keur di melni gor ci lolou musiba la aduna buy tukki la yalla nti yalla musa jigen da fo wara jigené bo jakarle gor mu yegni jigen la jakarlo waye legui man limay gis ci internet bi jigen mo nan damay nangam nday
0: war bari ko soné ko
1: waw ba paré toj kas ni toj bouté té nan damay nangam
0: yalla nañ ci yalla
1: xam nga misal yoyu baxul ci pench goori pench ma dañ ko xol di rétane wayé dana jur musiba ci pench ma légui da ngay gis jigen yu lang auto Mustapha aduna buy tukki
0: manam lang auto ngir kok sor wala
1: dedet auto yaay fess
0: ñu am lang
1: ba aduna ay bax jigen bu auto bare ni touti sa du ca dug waye bu jigen deme bay lang xam nga ni
0: won gor ñu
1: daqku len ma li ngeen def amna lu muy firi lu bari amna lu bari lu muy firi Mustapha yoyu tay dafa am ci penti mi te wax nga ko
0: jigen day woor
1: waw jigen day woor
0: xeba bula sa borom keur denke
1: bula woné gannaaw xelam
0: day dal woné gannaaw xelam dal ci njabotam xelam dal ci
1: alalam
0: xelam dal ci secretam
1: mala ko wax
0: budé alal lay bula ko denke wax tout la né anamu
1: mu mën ci jot
0: nga né ko mi ngi
1: waye xaaral nat ba ñew
0: ah
1: denk na la alal dama la ko denkon ndeke sakal nga ko pexé xaaral sama nat
0: ah moy lima wax legi mané bari na borom keur bula denkul 50000 djublu ci denk la man na la boko amna sax amna mi mais sax bula ko laje boko ne mi ngi mu may la ko way day tester ba xam
1: yaay kan
0: bala la denku million
1: wa puisque bula denké million
0: tiaf mën na tam mu denk la kayitu keuram nga tayle ko
1: nga tayle ko lol yeb mën na ne
0: day xol ba xam woor nga
1: wa motax te jigen mo don nek mo don assurer sécurité ci keur mo don assurer dal ci keur
0: waaw jigen waaw mom la wax legui moy wara jigen melaw gol la wara taxawé ci keur
1: wallahi waaw mom dara warul duggu te yeguko wala lu nara duggu sax bu ko beton sa mu japp
0: waaw dañ ne ko restel
1: waaw yow restel buul bouger
0: bayil gor mu dem attaquer ji rek
1: waaw yow
0: desal
1: mom la suñu baye bu baax bi Aliou Sall la doon wax
0: ni
1: bi mu genné le bi bari am nga gol mom bu guenne fu way tolu dugal
0: biya
1: waaw biya day bañ
0: internet ko jonguru
1: waaw
0: television ko jonguru
1: yenen agression yi ne ci biti yep nga jonguru
0: xale yi nga xane lu xale tuti lam soxla moy demal youtube moko télécharger bopam
1: te
0: am penki la mo xamne lu ne nga fa
1: te legui
0: ci ko xamne gul lu wara forcer hak
1: ñun dañ cey content da ngay deg ñu naan lepp la xam ci internet mais at yi mu ko xam amé momo titel
0: musiba
1: té éducation war nañu ci njang mi néna war nañu duggal ci njang mi éducation bo xamanténi da fay wax ci nouvelle technologie di won xalé yi naka lañ koy
0: jëfëndiko
1: loolu war nañ ko duggal ci njang mi aduna fi tollu Mustapha
0: dañ bayyi fa téléphone yi magni
1: waaw
0: xam nga l'internet bi fi ne da du manam téléphone mag li tax du gone waru ci fo manam moy mag lég lég man na rombu dara néna xol li té lo xol fini ñom da nga nan da ngay xol lima deg sa ndjogu muy waane da nga nan tiaf rek ñu fu tourner indi la tiaf
1: waaw
0: lo xol rek ci lo upp lo xol rek lo lay gëna upp lu mi
1: xam nga yalla bi muy wax ci suratul khiyam alam nusawi ya banana muy empreinte digital gis nga empreinte digital gis nga foko xass balal lo ëpp loy laal dañuy xam sa centre
0: d'intérêt loolu lañ lay indil
1: waa tay man bu ma ne ci sama téléphone rek émission yi wax ci actualité day topati puisque dama ko tam bu ma laalé téléphone bi rek ku ko laal rek actualité day dakkal
0: amna ko xone bu laalé téléphone mikke rek
1: kay waaw
0: amna ko bu laalé téléphone football rek
1: kay puisque li motax sa empreinte digitale yi motax ñu xam sa centre d'intérêt
0: amna ko xone bu laalé téléphone am leneen ay ñew ta amna ci yu gone wër ta yam
1: effectivement waji yëkëti na ko rek
0: ñu
1: la
0: ñu waxtu wa
1: ñaari minute ñaari minute
0: seydi lo indi tay
1: Mustapha tay sori wuma la tay ma ngi bëgg waxtaan ci nangul
0: sa borom kër
1: nangul ci
0: am nangul rek wër yëp
1: waye nak mu gënati ci jigen nangul gi Seyna Ibrahim nangul won
0: sé nangul boromum subhanahu wa ta'ala
1: doom ja ñew nangul ko ndax ta tanal na dom ja nday juuy nangou nday ja nangul ko ñu jur dom mu nangul len mu bayi len ca ndam da fay fay ñu tok xaar ko fa
0: set ndax nangou
1: ndax nangou nangou gogu waral tabaski ñu ngi jëm tabaski bari na neek wala keur yo xamanteni lejna lan moko lejal ling ma jox da tuti
0: set
1: li mënuma ci am dara li li ci lañuy waxtaan
0: tay moy loy jall keur gi dess
1: waw tabaski day jall keur gi day dess te amna borom xam xam yu nan la sax bo dencul dépenses at waro jënd xaram tabaski
0: fitnal sa borom keur bam yano ci lo xamne bu tabaski jallé fitna je dess fa
1: man na damay bañ ñu jiñ ko jigen ñi rek goor tamit dafa mat kilifa
0: di def lo man
1: def lo man wax lo man bo teudé da ya ndor wallahi ndaysan
0: wallahi ya ya mëna jangal
1: wallahi
0: masala kon bu len tuxal seenu deglu buñ jogé nun
1: waaw
0: seyd abubakar moy ñaw
1: jaan ci
0: koy koy andal
1: tay xawma ndax dana jappandi mohammed geylay ñu ngi wajal ñaan wajuram bu goor le 16 mai lañ koy def fele ci cerigne medina muy baye moussa geylay wa dama xamul ndax ndax le temps dina ko ko permettre am det waye ñun dal ñongi fi and ci ak auditeur yek auditrice inshallah ak kep ku ñi baye xel ci jant bi tv
0: non koy siaré mom serigne mohammed geylay di ñaanalo jërëm suñu borom dolli ko ay tawfiq fam nek non nu di len dig dajé al khamis wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: Vita binari bul di far way do an ci atte fayam mas na ngay lekalal daga dara bul ko dilal lum tuti tuti bul jalal kon da nga raw fayam negam da ngay jende dinar ki meri tin ki dinar ci ndox mu selu ni dinar aljuma de la fayam ne man mas bul koy ragal nem to ñu lo jaru ragal ngir dem na am cay nga ñi muñal ta wax ko wayam bu fatama yow sa borom fo man di nek molam bu sagane ci say morom ngir ñoy sa sere fayam fo ne mas na ngay xalat ne ga ci rat bu mana fat lo ate nang koy mana wat demal di ate fayam fo nek de sa ko si gar muy hal ba muy fa sa ker bara bi ñoy sa sere far yow mal khiyat wax ko yam bul fek toñ nga diko far bul fak degit def ko ni nar ki liman bul ko di cior bul fak yi fayam na ngay dakale ki fakir miskin yama bul en di leer fe so def ni fek leer o man di jëm fayam xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku yi royan fakir miskin ya andi len bëkk jaday fayam bul jaga nek degin ma bul dopp ne ne kan mas kep ku de rekku mas ta fek wi na fayam mala mas yow taxawal ya tu la tul kanyani xol jappam lo xop na ko mu ngal tay dopp toy jaray yaman jappal ma denki bi mas ngir man ragal na ne mas
3: cene
2: fek yow mas yow man xiyat la ci yaman jappal ma denki bi mas ngir man ragal na ne mas manuy dajé ci yow mas yow mal khiyam la ci yow man mas ne ko ya rasulullah nabna sa genki bi wala may sakku ngimbal ci ila al genki bi fa waya man mas ne ko ya rasulullah nabna sa genki bi wala may sakku ngimbal ci ila al genki bi fa waya man yonam ba japp ci loxom ñaanal ko tabli ci loxom dana mas waxule do tay denk na la wayam denk mas ba fi la yam hatem ba tay lay beug jëm hatu rasul ga ku yegam te bo ma sa nga yam xara ba mas yegge yam yegam ngunem ga fa yam ba sant yalla fukki yon
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolem mbok auditeur ci biir rew mo bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
4: serigne ta ndey fay du la ñaanal jam ji ñu ko ñaanal wa senegal du ñaanalat wa senegal yépp jam ak salam
3: jeere jeuf mbok yi mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamni min nañ la bi rew mi bitim rew doora to ko ñi présenter waye tay kep kuy doora daj émission bi di doora yem ci émission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
4: serigne modou ndjay demo nak benu talib bu xew bu xebul rek benu talib bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
3: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci kattu suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
4: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki mëna buñu jëlé drum mu xam suba la mu xam guddi la dañuy joxe set trop bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé ba paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci sobu yalla sonkoronko guddi nañ ko wax ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox matul bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana na fo dox ci aduna mëno gi set bu la waxé set bu léré non ci mom
3: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci khat khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci lenen lu mu genné dal ci lenen melni dañ nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbali
4: wa jafé jafé gogu mo tax may nango wax wax wi sax ndab nak lu jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay guenné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun ba am nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat déwen heure gi la ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam nit ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné nekkuñu benn côté rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta don rek nit ki la ma wax xélal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu mënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamné ci bopam du bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom def minuko ah li de xana di bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lu ko ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
3: deug la ay ca mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana meuna dañ
4: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam c'est li jafé jafé man na nak at amna yo xamné sen jafé jafé man na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé man na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé man na taxaw ci wèr ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj la ni nga dem man mako dama la wax ni man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ni ci bopam su faralé ci bopam sama bagage luma wax tak tour man nga ma top luma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne lima yor ci bopam boko mëna na xamne na do nek niku na do nek ta sas do akti mba mu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
3: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ko ko ci woo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fa nga xam ne mooy Thiandar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñ Modou damay ñëwal taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci takk ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba noppi
4: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de ndax dañ la wax na ci boppam jafe-jafe gi nga ngi gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan ban defama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokk ko tak jafé jafé gogu dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxatante bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mënta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat nimu nekk won
3: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
4: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda bo taytu bo xamné ki ay liggéeyam poil nangam la RP la ko dal RB la ko duggé RB la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci guro dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lañ ko xamné ci bopam jafé jafé fiñu tel ni ni wuñ waxane ni man yaxal ta bop na li man ñëmuma ko na ni amul luñu ragal amul ko lool lepp li nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma sét ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man man na ko wax ndax dafa am lo xamné bokoy waxé da ngay jaxé kër ne tak tour damay wax ne tak tour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamné ki lu mo wax amna ku ma jox ma darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu taytu tay mbir mu denc ci jam ak salam
3: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen ak waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu mëna doon ngay gën di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgeegul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
4: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sangat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass ya nga deg al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggéey bobu ñuma koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamni amo auto mba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax na talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamni kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram yaratul ngay tit lo xamni loxo moko def mba khatim moko def mba sef moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey bu ñu xamni dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamni dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamni ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga ndoxu naan bala muy activité bi day jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassara lay doon ci yow de nga lolu mu nekkone da la ko képpal fofu tégal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga acte ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yoré ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlok yow bu nga yax ta ci sété ci katan yo safaram amna fiis
3: té ci mbokk mi ngi non deng nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju té it fagu sa bop bala dara di la ëlewtiku ngay dooro jog di uti kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it képp ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci katanu suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba képp ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bari ñuy dégg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dund sax njabot gi déggo wuñu njabot gi jubé wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
4: alhamdullilah
3: légui nak Seigne Modou way jur wo xolam neexul té bu sañon njabotam yépp benno déggo ku nekk top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalanté kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
4: kër gu bari ciow ta war nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax na tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégganté wut pexem amna fi njabot bu nangula topanté pexem amna fi ay soxna yu andut té nopp amnañ fi té tangat amna fi dé nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xex xex rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi sa kër ta kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyal ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñoo xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ñoo xamna xamoruñ ci kër gi diku ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaar lu ci op nak dañ la am ñoo xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ki do xamna ci bopam limi defat ci aduna sax dotu ko tay
3: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci faj te nit ñi rap di leen gëna galankor rap di leen gëna indi ak ñi xamni sax ñom ñoy kérel nit ki rap
4: ci bopam dafa limi laxo ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galankor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañu ñew tim la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sene sax nga jek woñe ko wat lolou lepp rab da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam fu mu teggu te bop gon rab dalay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit dig ñu ko digewon lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab man mal ko won expliquer lepp nak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facteur gudeek becc ñewal
3: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lu mu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sancc bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
4: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xele bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamni ti bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow wara tawlo dombu gor xam nga nak yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man nako leen ben to lolu meuna am ten digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bob bu legi man mo fexé bo am dom mom man la fay jekki baye bu dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
3: kon ku jeuker jafé
4: bu jeuker jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu digeen yu bari yu gatt ni ni lu ci op lepp ay farab lañ yor
3: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
4: bo tay rek rab da ci laxatu wentaj ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxal xélé bu digeen bu xélé bu digeen bu bokk ko takal bu digeen bu wan ko ginaaw mu wax xel bi digeen bu won ko ginaaw ak bari yak fa xalsam lepp ko do dara mana tu fa soti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dama def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi man na bok yaay ji bañ mba xel bi man na bok baay ji bañ mba xel bi man na bok ni jam bañ gon lolou lepp ti pexe rab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennul ñuko gennul yaay ji genn baay ke nga genn baay ki genn baay ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorong bi ti carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek parfois day am ci carton yalla
3: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko ta it xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku leen convoquer ñi luubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
4: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na xam ma ngi jëfëlandek ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tural la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox yit erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé kula doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay ligéy rawan jigéen ligéen ci bopam dañuy dugg ta ligéen tek ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënd bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa warna ci waxtan waxtan bo xamne ci bopam bu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son bo ton bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ko buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga wootma won bu doon tamay japp
3: ci yoy la
4: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bam xam nga
3: man modou kilifa yi nga xamne tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogale ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamne tay ji seen dossier xamna ni bu genné rek ciow ciap xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom mujuna sen
4: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël la ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
3: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddur bo tay bo fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
4: bo tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñol ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamné ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
3: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu señ modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
4: wa président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni buñ mu sax man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
3: gaay dañ
4: ta doon wax
3: dañ lay set ci wala
4: dañ ma setti kum mën ta doon bu
3: gaay dañ la set ci
4: wala boma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bi bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne ba ci wara djiblu ko ciat yakal len de nga
3: timo ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li bu def li demal genn sarax sangam
4: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
3: mu ngi ken deggatu
4: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam ne
3: pas set ci wat na
4: no dafa ñëmé wono man nga hey buma wax dara leg ma waxon luma la waxon ci bopam boko say doon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di ngeen di bëgg nak tacteur ku leen di tejal ay yaako man bokku wuma ci non doxewuma nonu
3: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjila mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na kula ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu dis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 78 431 77 84 képp ku ko ci woo rek inshallah ci kàttanu suñu borom da nga mën a jokkoo ak moom sëñ Modou nag damay del siwaat ci tey boros nga ko sànq waaye dafa bari lu muy dal ay nit mu doon sutura doon kersa di tax kër yu bari di tas kii takk soxna sëy ak moom ay atta mënuñoo am doom jigéen gii sëy ci kër di taxaw te moom xamul lan moo koy taxawlu wala mu am doom ba pare taxawaat lu yàgg
4: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lépp de na li nga wax ni ci boppam képp koo xam ne am nga soxna nga jékki-jékki soxna si ngeen dem ba ci diggante bi rek mu jékki-jékki war bokk caa dugg ñëwal képp koo xam ne takk nga xale bu góor xale bu jigéen bu amatee far bu dem ba bugg ko wan ginnaaw na ñëw ndax ñaare ci boppam loolu nit day tollu fee gis seen diggante mu ratax muy yàq seen diggante da ngay tollu foo xam ne ci boppam li liggéey moo koy def dafa am loo xam ne ci boppam rab moo koy def dafa am loo xam ne ci boppam nag seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yaa ngi dégg nit raawanam ci boppam tànk li muy def nii ci boppam tànk saytoo ko ba xam ko mënoo ko wax len ndel dama la wax ne misaal man boppam boo ma junjalee man daal dama def nii def nee nafa nag bay ma sa bopp rek yaa ngi dégg ndax mbiru raawan ci boppam amul lu mën do yàqal nit sa raawan bu bëggee lii saytoo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkkee loo bog ko mu gént yow sa raawan bi day dugg ta digganteeg moom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci borom yeur nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé bo nelaw bo dekk jek rek yew tarawan mo lay ye bo xeye ta jigi dekk taxal taxal japti lenen tarawan mo lako jox lo la la wan ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
3: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngeen am galankor ci seen biir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga doon ko xamni am nga ko ba nopi taxawa taxamo lu ko sabab bo ñëwé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Serigne Modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
4: sangat bobu la sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamni da nga sa yaram day 10 mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale tak tour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tiganti la ay yoon ci yeen yi def lepp katane la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am mala wax lolu
3: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ja jigen la won di taxawalu ak yoyu waye ba mu jëflanté yow amana ba muy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deudele ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
4: waaw lolu alhamdullilah rafinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bo fu ñew moussa faraw
3: xalé yi commencé di jëlantu nak
4: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defal lo xamne dang ko sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci sacc ma la wax lolu
3: ci acca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombé nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu dëgmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu cher ci école di daj lu dekk seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mëna doon kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
4: waaw luddul dogalu yalla loolu mom taktur loolu lañuy wax sax taktur ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am telu ci examen ab telu ci jongante ak telu ci concours ci katani la bo ñew rek ñu safaraw de nga ndax dama la wax na ci bopam loolu bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek momay téré lool na la sax ndax ci bopam kofu examen dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presque bo fay dem say wa kër presque amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg lan dul nga am jam rek mu waxata na kep ko xamne ya nga lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé joy rek lu nekkon say galan ko rena dañ
3: lol da na ma yobbu ci Serigne Modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga ja ñoon sa ku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat-xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba noppi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yeg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
4: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na Serigne Moussa dama la wax ni taktur law dege ma lay wax ni ci bopam man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna saware dama la wax ni nga nekk ci réew ma ci bopam wooma téléphone nga bëgg ñëp ci dé nga nekk fa nekk ci ay xat-xat wooma téléphone mba say nit yi nekk fi nañ ma woo ñi waxtanti bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga déglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la wax ko fan mo gëna bu tollu wax day leer no mu Serigne Moussa nga nekk ci réew mi fi ci bopam bu ga dem ngay lijeenti papier mu téx nañ déggal téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kam wax na nak ñenti fan nga ko sang wax ñenti fan
3: 4 jours
4: waaw bu len leer na sa rendez-vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju digante bi fexé ko fay bo xal rek bu mu xaj fi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ la boss buñ agé ci dossier bi yow dang nga fokk mok dess yepp politique yi yep ñoy yëm hmm waaw ñoy yep ay tangat la rek
3: fani de politique sans sonal lañ la de
4: ah tonal lañ la kay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax tactour limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ni tactour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne mënoko nga koy wax ala alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira mënoko xam ndax bañ la wax ne bëss bi la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yarak suñu borom rek ak ta jëf rek mom nga fay defeti kon nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grat bu mu la ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba son mëna ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mo waxat na am nga jafé jafé go xamna ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu genn ci ñëwal ma defal lo xamni sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga lérna lérna tabax bi bang ko fondement bo légui mën da fexé bu mot ñëwal ma genn la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga lérna lérna société bi dang koy def ci bopam ko lérna lérna yow société bi yank li nga ci yene lepp man da doxé non ñewal ñi gëssal lo xamné dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci carton ya satité day indi xat tatour
3: té ay ci mbokk mi ngi nonu ex nañ nak fi ñi yëkëté li nga xamné moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëlélé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 señ Modou mënu ñak nak ma bros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayre mbolo bayre tour han ak bayre ubiku rek
4: bayre mom parce boko yeketiwul sax gaay xamantani sax ndax lu ciy ñew rek ñu ngi wonale

عبرة موسدنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مباكي نيونغلن دي نيو دي لن زيار دي لن نيانال جام دي لن واخ دال لن جام سي سن ايميشن بي دي دافا جيكو مباكي نيو لن دي واخ ني اوسي تاميت دي لن ñaanal jamm ak yiw ak sutura diko ñaanal suñu bop di jital ci nuyo bi notre président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbacké ñukoy ñaanal jamm ak yiw di sakku ci mom ñaan nonu lañu nuyo le président notre directrice moy soxna Fatima Mbacké momit ñu ngoy nuyu diko ziyara diko ñaanal jamm di nuyu di ziyara coordinateur Abdoulaye Samb mbokk yi nga xamanteni dañu bok ci personnel bi yep ñu ngi leen di nuyu muy le réseau DTL di diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Jant FM Tiener FM Lergui FM mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara lu bare bare bare di leen wax ni rek ñu ngi ci seen émission defar jiko ngeen koy am alhamis ju jot à partir de 20h30 japp 22h ñu leen di jéggalu nak ci retard bi ñu leen ci jéggalu lu bare bare nekkon rek ay mbir yu ñu doon laalat di defarat lolu kessé la kon ñu ngi nuyu ñepp di leen ziyara di leen wax nak émission defar jiko xam ngeen nu muy teudde dañ ci faral di and ak ku ci melni Mohamed Gueye Lay yalla dogal tay ñewul ñu war ko taxawé téwal ko fi wayé tamit dañ ci and ak yeen aussi émission bi muy auditeur yak auditrice yi nima ko waxé sank nak auditeur yi auditrice yeen ñep nima len ko waxé sank di len wax ni gis nañu taxaway bi ngeen xamanteni ñu ngoy gis ci yeen ngeen koy japp ci émission yi diko japp tamit ci radio yi muy ñett radio yi 88.6 Dakar 95.2 Touba ak 94.6 fele ci Louga gis nañu taxaway bi ngeen ci amé ak ni ngeen di jappé wayé tamit non lañ leen di wowe tam ci ngeen japp ci Jant bi TV bu ngeen démé ci YouTube bi rek bu ngeen tapé Jant bi TV di ngeen mëna sétane suñu programme comme niñ muy dawé ci radio bi insha Allah ta'ala gannaaw lolu nak dañu ñëkke ci information yi al akhbar xibaari nak ben ponk rek lañuy jël def ci jangat muy ne amna ñaari article yo xamanteni jëlon wa assemblée di député yi jëlon nañ ko ba jot koy chamber biñ ko chamberé ba paré ci chamber gogou jot nañu koy jox président de la république muy L29 ak L30 buñ ko chamberé ñom député yi dem nañu dindi ko ci bir dispositif bi nga xamanteni mo soxal walu election yi ñu dem dindi fa article bobu muy L29 ak L30 nga xamanteni niko député jangate dañu ni ñaari article yoy da doon téré ñenn ñi mën di bok election wala yow mën nga di nek mëna nek ko xamanteni mën nga nek candidat waye à tout moment mën nañu jaar ci ay pexé wala ci ay yoon ba xagn la sa candidature député yi ni nak lolu warna meuna joggé ci code électoral bi bi député yi chambaré lolu ñu né lolu buki bobu nak mat nañu bare bare ku ci melni Karim Wad ku président Karim Wad ku ci melni président Khalifa Babacar Sall waye it mat na ku ci melni président Ousmane Sonko lolu nak tax ñu né nan ko xolaat nit ki warta dox di dox rek ñu nan ko do bok election do bok te defagul dara ñu xey rek wut luñ ko tegal niko do bok lolu nak biñ ko defé ba paré ba dindi ko ci code électoral bi dal di koy voter dañ ko djébal président de la république mom nak biñ ko ko djébalé muy président Faye biñ ko ko joxé promulgué wul loi bi tok na ay fan dello wat ko wa assemblée ni amna lu ca top amna lu top loi ba wala luñ ca duggal lo xamanteni waru ca won and du ci bir loi bi nak waye peut-être sax ci formalité yi amna lo xamanteni top na ca lu ca war won top mon président bimu waxé lolou mu dello wat ko assemblée ñu jox ko président El Malik Ndiaye biñ ko ko joxé ñu né ay erreur matérielle la rek mënon na sax ñu promulgué ko waye comme ni la président dello sina sen xel néna leen ñu yéraat dinañ yéraat mbir mi bañ ko yéré nak ca sasa rek dañoo dello wat boum sa mboy mboy ga def lañu defone wat voté wat loi muy L29 ak L30 ñu dindi ko ci code électoral bañ ko defaté ba paré nak djébalat ko président de la république légui nak borom xam xam ni nénañu ñi nga xamanteni seen xam xam da fay dem ci walu loi ak nañ koy voté ak ya cey aju nénañu bi yoon bu dello ci président mënul luddul promulguer ko waye mënta sax top loi bi ci conseil constitutionnel puisque lolu mënatul nek puisque dello wat na len loi ba djébal len ko ni len nan ko xolaat ñu né nak gannaaw lolu tamit mom bu promulguer wul mom président de la république loi bi da fay melni président assemblée mën nako promulguer bari na nak ñu né mercredi ci alarba ci 0h bi ñu genn ci la loi ba dat biñu mayon président dal di jeex kon ñu bari ñu ne ceugal guuy gi nak mu ngi ci loxal Alhadji Malik Ndiaye di président assemblée nationale legi nak ñak koy voter amna ñen nit ñi ñuñ ko jangate amna ñu ne deegal ñak koy promulguer président bañ koy promulguer ci loxom mën na firi lu bare bare bare te mën na indi ay ñaaw ndortu yu bare bare bare mu promulguer won ko don na dindi ay tuuma dindi ay ndort yu bare bare bare waye lu ci meunti nek nak dañu nan rek to tobo yuri fof yo yus niko alplari di waxe fep fu ndokh mi meunti joge lu mu taw taw nako souf na taw lu souf meuna nan lo rek ci am solo ku meunti promulguer promulgation bi amna solo ndax te dana tax ken dotul xolab candidat bamou neex la nga dakk ko niko do bok ci election yi te gis lañu do bok limu jur ci rew mi kon nañu fexé ba ñepp bok loolu ci am solo la ci le plan nak politique amna yu bare bare yo xamanteni promulgation bu joggé ci présidence ak bu joggé assemblée amna lu muy firi waye loolu yépp taxul ñu cey xous lu bare bare li rek lañu andi won ci xibaari muy taxaw setlu ku ci nekk ci ñun mën ko def lu ci mën ti am rek liñ ci teñké jangé ko ci xibaar bi ñu yëkëti moy bu élection joté ku mëna bok na bok ñen ñi damay gis ñu naan jaaka jangé non ku mëna noddu na noddu wayé ku mëna bok rek na bok mo am solo kon alou sadj li mo doon information yi wala li moy xibaar bi ñu bëggono partager ak suñu way deglu ak way setan mi ak setan mi niko baye ousmane lodi waxe legi nak dañuy dem deglu audio du jour alou sadj joton nan la koy yonne xamna yaangi won ci yitte yu bari lolou motax waye joton na la koy yonne bu jappande rek ñu dem deglu audio du jour nak alou sadj iblis lañuy ëndil mu ngi wax ni iblis donte la yalla radje won nako genné ko batay mu ngi don dess di gëm yalla di wolu yalla mom iblis kon ci lolou lañuy ñew deglu iblis liko yalla genné yépp buy wo yalla da nan ko rabbi borom sama borom batay waye tamit di wax ak yalla nan ko yalla mayma ba ila yawmi yub'asun kon mu ngi don gëm ni bes wéñ ci amna ci lolou lañuy ñëwal oustaz deglu waxtaan wiñ ci deg ñu war ko def jangat ñu nak suñu auditeur kon audio du jour tay lolou lañu andil ñu deglu ko
1: iblis mi ngay deg jurum ben point yoy mala wax ba xam nga ni 5 yi remplir nako
2: 100% la
1: 100% la ci am ben bi rek ko ray iblis gëm na yalla gëm yalla ko li problème bi bari bari sa yu wax rabbi la koy wax ki na dak nañ ko mo faxrij minha fa innaka rajim ba da nan ko rabbi yo sama borom rabbi kon batay xam na ni rabbi ya rabbi mom kon gëm yalla am leer iblis gëm na yonenté yi gëm yonenté ya tax mo ni bu adama mi di sa ndaw xam nga ni kon moy njubuk yalla ci kaw suuf ku ko top muccu la ko top yonentou yalla te kaw suuf da nga muccu ndax imma yati yanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadlu wala asqa man lu wax yalla fa bima akhwaytani la aqhudan lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin
2: sharahum shakirin
1: damay fexé dal ci gattal wor len non iblis dafa graw dama fexé ba wër leen nam ba kenn du top sirat al mustaqim gi
2: kon gëm na ni sirat amna
1: kon gëm na ni sirat amna
2: te mustaqim la nak
1: ta al mustaqim lu jub la kon iblis gëm nako ba tay ya ngi deg iblis gëm na bis penc gëm bis penc ka tax kay mu ne ko rabbi fa ansirni
3: ila yin fasu
1: ba tay la lay wax de waw iblis ay wax de rabbi yow borom ma nga lay ñaan buma reyegun baye ma may dund ba kéro ngay dekkil jamm ku gëm ni dekk amna rek gëm nga ni bis penc amna ñi gëmul bis penc mo ñu yapp ne ku deer rek jeexna
4: kon seigne salim ma nga dogo comprendre iblis kéro ba firawna taxawé né ana rabbukumul a'la muti
1: da né ko la boy yow
2: lu né wax nako way li wax
1: guma kérok boy lako waye té kat afam wax lolu sa yu ñëwé demi à firawna garalé way iblis té iblisé garam nak vraiment
4: waaw
1: ci logique ci logique wa kérok bi né ana rabbukumul a'la
4: waaw
1: ñi xamné dañ ko gis nga garan sama wax dem lako diét kon ci sa boy la dëgg yalla vraiment ci jëttu ba ag
2: daw
1: anu daw nako deug nak baatu borom bu gim jeufeniko ci bopam mom yalla rek la ko mësa jox rabb bi lay wax mom rabb
2: kërok da jax
1: iblis kërok la mësa jax waye iblis gëm na malaaka yi gëm malaaka yi motam bu japp ne ci la bokku di loolu la gëne adama motam na ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin kon iblis 5-6 points 5 yépp ko remplir ben na ko ray ben moy gëm dogal yalla ci ku ko neex lay def ciobareem na adama lañ bind tay te li gëlaw kon moy iblis bim bindé yaramu adama da ko fekk mool bi la fekk bi defé yag
2: ca ban ba
1: ala taala ba paré ñi jël ban ba wër ko buntu aljana hal ata ala insan hinun min adari lam yakun
2: shay ad maskura
1: 40 ans ci ati yalla ya ban bi isati bi amako dara iblis da ko fay romb na man affaire bi lolu kon ci kanamam la yegg deg iblis bi ni wal ruugi ci adama fekké nako bi yalla na fa nafatu fihi min ruhi gis nga yalla sax bindon na ci lahu ma fo ben dekk ne ki de mang ci waja fay nga sama ciobare dana am ko ko weddi kerek ibi aw yat la wut nan ki na ray weddi lim la wutal yat wi
3: tay da popam lay
1: wutal mo tax ci tuba ne bok na ci liko ray nagu mo japp ne nga ma mat na mo tax abdul ibn nagu
5: na don jambar
1: ak dik
5: ak loy man
2: jappam na lu yalla dogal nang
1: na waw wa xam nga lu ko ray moy ki ñu bind tay ñu bind ci sama kanam fani yep ma fekke ko man ni ma fi yagge boy bi ñu bëkk ko defal luma amul ba dima ko su jotlo kon mayuko yalla gi ci adama
5: ciobare bi
1: ciobare bi la atunut li ray iblis
2: waaw
1: mata bari wana koy ne fi di ciow jurum benel paye bobu ray iblis ray nako bu yag mo la
0: jerejeuf alousas jerejeuf mbokk ñu tewlu alousas kon ñoko degëndo nim ko waxe ak wala ñom nin ko waxe damay and ak ñom ci point yu bari bari buñu né ngëm yalla juroom benn point la al imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmi al akhir wal khadr wal khadr lolu dañuy sétné iblis juroom yépp ñëw na fi and na ci benn la nangul muy al khadr muy dogal gi nga xamantene yalla dogal nako ciobareb yalla té lolu moy mom la ni adama mi yang ko sak ci ban te man yang ma sak ci leer wala ci safar kon lolu dogal bobu yalla def ci sayna adama alayhi salam mom la gemul waye yenen yep gem na ni alquran amna gem na ni al iman billahi gem na yalla gem na malaika yi puisque mom ci ñom la bok gem na tere yi gem na yonenti bi puisque nangul na sayna adam waye gemna bes bench puisque mo ngi nan yalla kharma mayma fa anzirni ila yawmi yub'asun mayma tan ba bes ba nit ñay dekk ba bes yawmal khiyam kon lool yeb day wone ni iblis mom amon na iman waye nak iman ga munu mani amna iman puisque faaw juroom ben yep mat ñuy sogo gemni am nga iman kon donc imanam nak la japp ni ci digeunte ba dafa far fecce ko puisque fason na juroom ben am ca ben bu fasul kon iman nga bu ben wadde rek ya ca dess yep day doy war taxaw du meuna soti kon donc lolou bokuna ci iblis du meuna re gemul won yalla dama nan gemon na yalla waye ngem yalla il faut juroom ben yep dajje juroom ben yoy bu ci amé bu ca rocceku ngem yalla ga matul te ngem yalla day mat kon donc du meuna iblis da gem yalla waye dama nan gemon na yalla waye farna pass pass am fete ko ba pass pass ga fete ko nak lamu jeffone yep day yaqo wa puisque lolu moy mbirmi kon na bokku na ci sax naxna di top firawna ba firawne ne ana rabbukumul ala té nañ ko waxé it né nañ bëss bimu ko firawna waxé iblis da namay tankam daw daw yu sori firaw firawna dal di tit wa ki limuy daw ni mu baye ba mu dal ba bañ koy déglu puisque bëggul won mu tabbi ci ay nopam mu ñëw ni firawna nak tay wax nga lu fi kenn waxagul fi nga yegg mom kenn yeggu ana rabbukumul ala man limay yegg fenn fi yépp yegguma fi kon li nak moma titel bëggum won mu tabbi samay nop ci la firawna door di conscient ni waxna lu kenn mësa wax kon lolu bokuna ci li la jël firawna waye iblis débal nak alu saaj li ku gëmone yalla la man japp na ni gëmone na yalla waye ku gëm yalla la nak fofu lay xawa baña taxaw ku gëmone yalla la waye ku gëm yalla la fofu mom duma fa taxaw waaw légui nak damay ubi buntu ku nek nak ak noko gisé mais iblis dal ku gëmone yalla la waye ku gëm yalla la nak lolu duma ca taxaw puisque ci digënté bi amna lu fi dox dogal gogu mu baña nangu té du muy dogal ab yalla té mom biñu téggé sax lañuy waji bind mu koy romb bam ko gisé ba yalla né damay ragal nak ma def ci sama dogal am ku ko wéddi mom dafa wut aw yatt né ku ko wéddi mom dana jakarlo ak mom bobu yegul ni mom moko nara wéddi motax kèn du nagu ci ngëm yalla puisque nagu ci ngëm yalla japp ni egg nga wala sa ngëm matna waaw lolu la japp ni mo dal iblis waaw ngëm gu matul moko dal ngëm nak bu matul du tuddu ngëm amna lu ja manké lenen lay mëna tuddu kon muy lu am am solo alu saaz lolu mo nekkon audio du jour xamna dina ubbé nak ay débat yu bare bare ku nekk ak nang koy jangaté ku gëmone yalla la lay wax waye duma ni ku gëm yalla la waaw kenen tamit ak num koy jangaté jerejeuf alu saaz dañuy dem rek duggu ci suñu débat biñu wara waxtane tay alu saaz ñu wara wax ci tabaski dina am wala nenañ ma sax tabaski lañuy wax wala du non alu saaz tabaski wa ñun nak dañ koy bindé rek lañ koy liré tabaski mais tabaski lañuy wax ci wolof mu ya aidul adha di fête bi nga xamantene ay dañ ci sacrifier lu ci melni yenna ci ay jour yu ñu yalla may ñu sacrifier len fofu ci bëss bobu dina am na ku taxaw ni ma tabaski ñogul naka ngay waxtane ci tabaski mais tabaski ngay doon ñew di ñewat bari na ci ñun ñu fekk ay tabaski yu bare bare bari na ci ñun ñu fekk yenna ci ay tabaski waye ñaan nañ yalla fekk war ay tabaski yu bare bare diko tal ñun ñep kon donc buñu ne nañu wax ci tabaski tabaski te ñogul buñu waxe ci tabaski dinañu permettre ñu xam ban taxaway lañ ci wara am légui nak ad-durusul mustafada fi eid al-adha moy yan conclusion wala lan mo wara nek leçon yi nga xamanteni mom lañu tirer ci eid al-adha moy fetu tabaski lan lañ ci wara tirer comme leçon bari na nak alu saaz lu bare bare luñu mëna jang ci tabaski tabaski da fay tabaski alu saaz upp na rek al ihtifal bësu fété bës buñu fété dara rek puisque baatu aid lañu andi andiwuñu hafla kon tabaski ëpp na bës bo xamanteni rek dañuy fété benn mbir dedet tabaski ëpp na lolu madrasa la bo xamanteni dañ cey yar dañ cey yaro école la tabaski bo xolé tabaski ni muy dérouler waccay ba yex ci tabaski rek sa ruh warna ci jange yow mi don tabaski war nga sa ruh jange ci tabaski gi ndaxte yar daf ci di yaruk l'islam da ci feñ dang ci jele dars wal ibar alu saaz ci bir tabaski puisque bo xolé famu tambalé ba yexi fumu yexi amna lu bari luñ ci meuna jangate waye tamit dinañ gis histoire bi waral ñu warona rendi ku ñu naan Seyna Ismail alayhi salam di doom ci Seyna Ibrahim alayhi salam mu gënt ñu ne ko dang ko wara lewetal alu saaz yonenti gëntam deug la lu mu gënt deug la Seyna Ibrahim bi mu gënte lolu daf ko wax doomam man kat gënt na ni dama la wara lewetal mais nak fanzour maza tara alu saaz gis nga yow lan mo ci sa point de vie ñewul rek niko akile ko niko yalla neena dama la wara rendi yalla moko wax ndigal li donté ci subhanahu wa ta'ala la joggé daniko fanzur ma za tara damay ñew ñu partager nañu partager yow lo ci xalat gis nga ifal ma tu umar gis nga dom ji niko ah defal nak lila yalla digal man gis na gënt na ni yalla ni ma rendi la yow xolal lan mo ci sa gis gis ban jangan nga ci am bobu sayna ibrahim yegna ni ku jur dom deewo yegna ni tamit donu sa bay don ko moko gën yegna ni domam don nako mom waye lolou alu sage lan moko may fan la xame lolou da tanal domam nday mom sayna ibrahim gis nga bo tanale sa dom nday rek dalay leer ne sa dom don na la dina la don ba pare sok lay don waye leg ñun dañuy don suñu bayyi waye donu ñu suñu bayyi sayna ibrahim yegni mom tanal na domam nday motax bi mu ñewé akilé wuko ñew rek niko dama la wara rendi dama gënt kat sayna ismaïl man ka dam bëggon ñu waxtaan ci misal mu ñew tok ñu mu expliquer ko niko li la gënt sayna Ismaïl man nak dama bëggone nga xol lo ci xalat gis nga concertation al oustaz dafa bax ci pinch concertation gis nga daf ko wo ci concertation niko nañu xol dialogue bax na ci pinch waye nako likoy jitu moy al haqq deug nako deugalal Seyna Ibrahim relation mak yalla deug la motax mu wo domam ci dialogue wo ko ci concertation woko ci xolal motax li rewu aduna bi yep wala rewu julit yep tabaski bu ñewé war nañ ci jangé concertation al oustad batu fanzur maza tara fofu rek mënon nañ fa taxaw e yow sama ndom gënt na ni warna la rendi mënoko e yow sama bay lolu numu teude muneko damako gënt muneko ah comme gënt la légui lo ci baaji niko lo ci xalat muneko ifal ma tumar ndigal la gu joge ci yalla def jefe ko bobu tanal nañ ko nday baaji xamna ni domam la jur motax bim ko wowe ci concertation daniko jaru ñuy concertawu kon donc tabaski al oustaz fi dañ fa bëggon taxaw tuti rek mais li mën nañ ko ci jàngé batay al oustaz tabaski da fay woné ta muy top bo xamanteni dang koy dang ngay joxe bam jeex tal tak lillahi ñel yalla top li la yalla wax do ci am raison garder li yalla wax ngay def if al ma tumar gis nga mu woné ni da fay woné top ay da fay woné valeur top woné ni tam dañ ci jàngé ay valeur nit ki buy top yalla warul am raison garder day dem ba jeex tak warul ni ci mbir mi lay top yalla mbir male bu ñëwé damay chambarat xol waye lepp lu ko yalla digal nak da ci dem lolu tamit dinañ ko ci jàngé waye ñun amna luñu soxal lolu danañ ci ñëw après Alusada sabru ala al bala muñ tamit bala bula yalla tege natou di la peser di xol yaay kan nga am katanu muñ ko nangul lima yalla tek yalla mi tege momako tek dama koy nangou lolou dañ koy jange ci tabaski waaw tabaski dañ ci jang ne asabru ala al bala muñ balay waye tamit dañ ci jangé côté social bi al oustaz jëfleunte ci walu social al oustaz ñaata ci ay gatt ñaata ci ay jur yo xamanteni rendi nañ len waye yow mi ko rendi ñu ne la lekkal dencal saraxel nga xol ni diine l'islam diine la bo xamanteni ku bayyi xel walu social la ñan nga koy jox al fuqara wal masakin nga seddok ñom lolu nga lewetal muy sacrifice bobu nga def ñu ne la li lekkal li dencal li saraxel kon nga yaatal ko ci bir julit ni lolu al usta dafa indi wi'adatul islami dafa indi wi'adatul umma ummatul islamia day indi wi'ada moy lan day indi benno ki nga yëkëti ndawal jox ko boole ci ak lum ko mëna défaré koku dana yëgni l'islam ndeké diiné bu gëm walu social la diiné bu bëgg social la waye diiné bu bayyi xel way ñak ñi la motax mu né bo amé lu bari seddo ko ñen way ñak ñi amna ci ño xamantene mënu ñu laaj muy al fuqara amna ci ñu mëna laaj muy al masakin waye ñom ñep bokal ak ñom lepp lolu al oustaz mën nañ ko jàngé ci fête bi ñu jëm kon donc bu ku nekk yégué ni yi yépp luñ ci mëna jàngé la al oustaz dañ ko doon jukki ni rek mais liñu gëna amel solo nak moy nangu gi nekk ci tabaski tay ci point bobu lañuy taxaw donté né yi yépp ñu wax amna ci takaful bi am ci walu ijtimaa yi yoy amna ci waye tamit wi'adatul ummatul islamiyya amna ci waye tamit ataatu dem top go xamanteni da mutlak lay don do bayyi dara top yalla ba jeex tak li yalla wax do ci bayyi virgule lolou tamit dagn ko ci gis parce que sayna ibrahim liko yalla wax bayyi wu ci dara da ngay rendi sa dom da cey dem ba jeex waye tam asabru ala al bala nangu natou biko yalla tek man mangi tok ñaata at awma dom demone sax ba gematuma meuna am dom ki don ligéyal sama awo ci bir kër gi sama awo jox mako ma jël ko soxna bima ko jëlé yalla sedd ma ci dom ni nenañu 9 ans ni nenañu 11 ans ni nenañu 13 ans muy commencé di jog taxaw di dox makoy gis xolal fofu al oustaz nga wacc sa dom daw dabila daw ci langamu la nga nek magat bu am 70 ans wala lu tek wala 90 ans lu tek quelque temps ngay nek xale bi diko gis diko commencer min yalla ni la ki day rendel mako gis nga ndeke amna lu yalla bëgona ray al oustaz sayna ibrahim nit ku am tawhid la abul muwahhidin kuy jay tawhid rek sayna ibrahim moy sa bay ci tawhid bobu sayna ibrahim am daray bokale newul ci mom ak beug gogo mu beug yalla am lu nara dox ci digeunte bi yalla ni ko dina la pesse xol ndax beug gi deug la tawhid gi ndax deug la ndax dara warna dox sama digeunte ak yow ibrahim mu am dom ba commencer di minante ak dom di duma ni mu koy beug mais commencer minante ak mom yalla ni ko koku nara dox suñu digënté wala koku nga ndortu ni wala ñu ndortes ni mo dox suñu digënté jëm ko fa jëlé moy lan rendi ko kon al oustaz mën nañ ci déggé ni bëgg leneen lañ ko doon rendi lu xol ba leneen xajatu ca luddul yalla leneen mënatu ca dugg luddul yalla il fallait loolu mo faxas ko mom sayna ibrahim xol ba yalla rek ca xajati leneen xajatu ca motax yalla niko rendil sa dom joju imagine la lu sa ci situation bobu dom jo xamantene mom ak ndayam ci ndand foy foy nga len bayyi won fo xamantene mbay amu fa dara amu fa dara saxu fa ci all nga len bayyi ndand foy foy moy all bo xamantene dara new fa alu sa ci situation bobu Sayna Ibrahim la don bayyi soxnam Hajar ak domam Ismail puisque demone nañu ba dekkine wi ñi dekkone il fallait mu changer dekkine wi mu jël len yobul len ci ndand foy foy tay fofal oustaz ñu ngi fay tuddu pétrole fam len bayyi won ñu ngi fay tuddu or ñu ngi fay tuddu jama ñu ngi fay tuddu zircon ñu ngi fay tuddu ci gox yi ëpp pétrole ci aduna bi ci la bok seen réserve yi amna fer amna lune fof mo da gis nga lu sage nango ak am solo seyna ibrahim biko yalla deutele mu dem fofu bi wadin khairi zizaran djemul comprendre gis nga beug go top go xamanteni do chercher à comprendre da ngay joxe jeex tak li ga li jeunesse bi nan la jeex tak te du wax kesse nak seyna ibrahim dafa jeexone tak ci yalla motax bi wadin khairi zizaran gis nga fofu la dem dekkal fa njabotam nenañu demone nañu ba ben instant sax ndaw si lepp lu ron ndox da ka don dafa jexalon ndox te ku nek xalé di nga soxla ndox boy defare sey laytay di nga soxla ndox pour sa bop di nga soxla ndox pour sa dom mais dañ don dem ba am problème ndox nenañu Seydat Hajar bu taxawan fi mu taxaw xol na le gis naaj bi mu ngi melni nga taxawal oustad soli di xol talibi ci kanam boy xol naaj bi jant bi nu mu tapé da nga nan ki la ndox la mirage la lol lañ wax mirage tuba bi non lañ koy wax mais olof moko wax junux al oustad suma djumula junux lay don nga taxaw na le ni lele ndox la hajar non la don def bu taxawé wet wi xol fele fa jant ba tapé da nan lele ndox la mu daw ba fofu bu démé ba yegg mu don mirage du nek ndox mu dawat xol fa mu joggé fokk ni fofu la ñu né mu koy def diko def ay yoon yoon ba mu sonné dafa tok fi mu tok di door ay tankam ci ñennat ni ñu né ci lako ebre zam moy dalal muy door tank yi di dallo dom ji bobu dom jay nga joy fiñu tok nonu ten dal difay beut xolal lol al oustaz lan mo koy joxe nangu gis nga kon fetu tabaski fetu nangu la nangu moy lan top buñ ne nangu ñu ci jubla taatu taa bo xamanteni mutlak la bo xamanteni da nga joxe lepp lepp bayiwulo dara top go xamanteni bayiwulo dara at-ta'atul mutlaqatu lay don bo xamanteni da ngay dem ba jeex tak lillahi nak ngir yalla gis nga nangu gogo taxna amul won dox ndox dal di beut ñu ne bi fa ndox beuté muy ténu zamzam si lañu bari ci ay boromi jur ñeu commencé di wacc ci ci xur wo mu len bayi won wad xawma nuñ koy waxe ci wala fal oustad xur la de han waaw fofu all bobu ndand fay fay gim len bayi won nga gis ñu bari commencé di fa wacc ci ñi di ay sam ñi de gis nga mu commencé di nat puisque ndox fu mu nek rek nit mën na dekkinu nit ak dekkinu malay faawu ndox fekke ko ñu bari nak commencé di gagner li di ñew gis nga mu commencé don dekk tay mu don makkatal mukarram biñ lay wax tay alousad lolu lan moko andi hajar bu nangul won nango muñal borom kërëm tok fiñ ko deslo def ko ta yalla rek tax chercher wu ci dara seyna ibrahim tamit tek ko fa te yalla rek tax yaakar ci yalla am ndigal ni xamne lu ko yalla deflo bu ko defé mom mo cey am lamu bëgg gis nga nangu gogu nangu deug mo waral lu ni mel kon al oustaz tabaski wala tabaski bok nit ñi ñu bari ñu melni man ñu ngi cey daw xar lañ cey daw jazner lañ cey daw ñaw lu koy ñaw lañ cey daw pomme de terre lañ cey daw lenen lañ cey daw waye kenn ci ñun jémul xol lan lañu mëna jàngé ci tabaski philosophie bi lan la alousage bu jappandé rek dañuy bayyi auditeur yi ku ci jappandi jaar ci 88 628 06 18 sayer man koy nuyu sayer jagne pigen mang lay nuyu dila ziyara waaw ñun ñu lay nuyu allahumma amin sayer ñu ngi lay nuyu dila ziyara dila ñaanal jamm hmm ñunit yow it suñu fiyaxte nga sayer mang lay nuyu di nuyu ñi tewlu ñep waaw isa silla mang lay nuyu dila ziyara dila wax ni tammi mën ngeen ñam ci jant bi tv bu ngeen démé ci suñu sen youtube mën ngeen ñu fa sétane mais mbokk itam ma len di ñaan ngeen abonné ba paré di partager di aimer di like tamit vidéo yi di len wax ni fi lu fi way like rek ëlëk do koy layo du doon problème waaw lu fi way aimer yit ëlëk bokoy layo du doon problème lu fi way partager bokoy layo ëlëk du doon problème kon ku ci nek ci ñun na tenir compte ni fi duma ni moy radio bi ñepp di déglu way moy radio bi ñepp wara déglu wa puisque daray luy tass pench neewu fi mbax rek ka fi ne ñek rek ka fi ne moy radio bi ñepp wara déglu wala ñetti radio yu ñoy radio yi ñepp wara déglu chaîne youtube bi moy chaîne youtube bi ñepp wara déglu wala war koy sétane kon donc mbokk yi ma len di wax mën ngeen jaar tamit ci 88 628 0618 88 628 0618 ma ngi nuyu sama jigen sama xarit depuis Espagne Awa Ndiaye diko ñaanal di ñaanal borom kërëm maxtar yalla nako yalla defal tawfiq defal ko mbollem julit di la wax ni ma ngi lay ziar lu bare bare awa ma ngi lay ziar di wax nak mbokk yi ku bëgg and ak ñun ci émission bi mën nga jaar ci 88 628 0618 alu sas bu jappandé ma bayyi la nga yëgeetul ñu xassida touti rek ñu dikkat suñu plateau touti rek ñu jël xassida touti après dikkat suñu plateau ku jappandi nak ci 88 628 0618 ñu ngi lay déglu kon bismillah ñu jël ko assalamu alaykum assalamu alaykum
5: wa alaykum salam
0: ñongi ziyara tour wi ak fu mo woté
5: bay balla jeng touba
0: ah bay balla suñu xarit suñu wolere bay balla ma ngi lay ziyara
5: maglen ziar de ñaanal jam
0: jeng jeng mang lay ziara
5: radio bi manela moy radio bi ñepp di wor li ñepp di woté
0: waaw kay
5: bu ci ñepp wor ñi ñepp mom ci lañuy deglu ñepp ñepp ñi ñepp ci lañuy deglu
0: wallahi wallahi ndaysan
5: mang lay ziar la ñaanal jam
0: waaw amin amin ñu ñu lay ñaanal jam
5: moy radio jam la
0: amin amin wallahi ndaysan bay bay la jere jef amin amin inshallah amin amin inshallah amin inshallah jere jef bay bala jeng kon mbok yi ngeen def ni mom depuis touba 88 la 628 0618 yeen ñep ci émission bi ngeen bok boole ci tamit ku ci wote ëlëk do layo wote bi nga wote waaw lolu yit lu wër la puisque ñek rek ngay wax waaw suñu yaay ma ngi koy nuyu diko ziyara aloussaz suñu yaay fama ma ngi koy nuyu diko ziyara diko ñaanal jam diko wax ni yaay ñu ngi jot say nuyo ñu ngi jot say nuyo aloussaz mam cheikh lo mu ngi ñukoy jox ñu ngi lay nuyu lu bare bare yaay fama dila ñaanal jam dila ñaanal yiw diko ñaanal sa njabot di nuyu kep ku ni tewlu fo meunti nek no meunti nekke mbokk ñu ngi waxtaan ci conclusion wala luñu mëna tirer comme leçon ci tabaski tay ñu jël rek ben ponk muy nangu nangu gis nga nangu dafa am solo di may deg parfois ñu ne nangu day yombal jël jël mais duma ni day yombal jël mais dama japp ne nangu day ubi buntu yu ne nangu alu sens buñ ne nangu nak ci sens bi gëna bax lañ koy waxe moy ataatu ataatu mutlaqatu moy top go xamé dal mutlaqatu lillah top go xamne dang koy def uniquement te yalla kesse tax topuma pour dara yalla mo joxe ndigal nan ko top dama koy top dama koy top duma chercher à comprendre lan lay djema comprendre top gi may top yalla ndax mang koy tek ci niko yalla beugé sami'ana wa ata'na lo rek la legui nak top gogo moy nangu top go and ak nangu nit man na lay top fek nangul da amul pexé mu top la té amul pexé mais ki lay top té nangou wét goré wétaliku goré sen na la senou la day top mom cha la né du cha jogé puisque gëm na lamuy top moy dëgg gëm na ci lamu ne moy deug waye joxe na ruh ak xol xamna ni li mu nek mo woor seyna ibrahim gëm gu mu gëm yalla motax biko yalla ne rendi sa dom dafa dem aborder domam niko fan jour ma zatara yow sama ndom xolal lo lan mo ci lo ci xalat gis nga concertation lima la wax ñew rek jaay doole may sa bay may nangam suma su yalla waxe non non waye daf ci boole ak nité top gu nité fan jour ma zatara wayo xolal lo ci xalat sama dom munako ifal matu umar papa defal liñ la digal xolal dom ji nangu gi gis nga top gu and ak nangu dom ji tamit jemul xalat pa bi lan moko dal pa bi numuy xalaté ni naka la nit di togué nan dañ ma digal mo war la rendi tay bu don suñu jamono yi tay débat yoy mo fi jog wa naka la nit di xalaté nan dama gënt dama la wara rendi bu don ñun dañuy jema chercher à comprendre lan lañu jëk wax nañu wo psychologue wala psychiatre ñu xol ndax pa bi amul problème pa bi lan moko dal naka la nit di mëna xalaté ni mais dom ji demul fenn daniko ifal ma tumar xolal nangu gogou legui nak dom ji bi mu nango nday ja bagn ko informer tegu ca bat yow ci sa kilifa la joge yow seyna ibrahim wacc ci ci yow yaay sama kilifa dom mu soumettre momit ba jeex tak soumission nangu gogou lolou dafa am solo seyna ibrahim nangu nangul boromam subhanahu wa ta'ala nangu gimu nangul boromam